ogo ni fun olorun loke orun bo ki olorun to da orun won aye bo ki gbogbo eyan mo olorun ni bi gbogbo ti e tin gbo omi oni ni ojo keji ninu osu kesan gbo to ba ni omi fi si egbe radio re to ba ni ororo gbe si egbe radio re bi oluwa ti nbe ti emi e wa orun anu aba mi si fun sori ni osu yi anu ma soro fun bi anu ba ti soro fun gbogbo idajo ti won se lori re olorun wa so di asan ti anu ba ti soro fun lekun iranlowo asi ti anu ba ti soro fun lekun igbedidi asi ti anu ba ti soro fun ohun gbogbo ton ji lo lowo re a da pada fun ti anu ba ti soro fun ni ipo eyin ton fi o si wa pada wa siwaju ti anu ba ti soro fun omi je re yen o ma pada di erin ti anu ba ti soro fun iwo na aroro so laarin ero laarin awon eniyan gidi iwo na aroro so ti anu ba ti soro fun aye re a ko loju kan ti anu ba ti soro fun o ni na ikan tan ko tori mi ti anu ba ti soro fun ogo ti o farahan ninu idile yin ri yo farahan ninu aye re mo bere fun anu fun won anu anu anu ti ohun gbogbo ti mo wi ya fi se mo lara loruko jesu o ya gba anu yen ti anu ba ti soro fun won ibi oni ba o ti anu ba ti soro fun won bo se le oke ogun le to koni bori re ti anu ba ti soro fun won gbogbo iji ti enikeni le ma fe ori ara won ni won o fi gbe nitori pe aanu fun fun o ni ki se fun eni to nfe tabi eni to nsare o ni sugbon olorun to nsanu emi na pe aanu olodumore fun emi na pe aanu fun mi mo boye o le pariwo aanu nibi to wa mi o mo boye iwo na le so pe aanu mi mo boye iwo na le pe aanu olorun to ba le pe aanu olorun iwo na pe nibi to wa mo pe aanu olorun si ori re loruko baba omo ati emi mo ni osu kesan yi o ya gba anu ni osu kesan yi o ya wonu anu ni osu kesan yi anu ko sise fun ni osu kesan yi anu ko gbenu so fun ni osu kesan yi anu ko gbe odide ni osu kesan yi anu ko so dinla ni osu kesan yi ohun gbogbo ta ji lowo re anu ko da pada ni osu kesan yi olore koranti e ni osu kesan yi ki anu fun fun ni osu kesan yi ki ogun o se fun ni osu kesan yi iji oni gbe olo ni osu kesan yi omo oni ku lowo re ni osu kesan yi wa layo ni osu kesan yi lekuran lowo si ni osu kesan yi a ma gbe ori re soke ni osu kesan yi eni ba ro bi si o yóò forí ara rẹ gbé ní oṣù kẹsàn-án yìí ẹni bá súre fún wọn ọlọ́run á súre fún wọn ẹni bá fi ọ́ rẹ olúwa máa fi wọ́n rẹ ní oṣù kẹsàn-án yìí a tú ọ gbé dìde ní oṣù kẹsàn-án yìí a tú iṣẹ́ rẹ gbé dìde ní oṣù kẹsàn-án yìí gba visa rẹ ní oṣù kẹsàn-án yìí gba ìwé ìgbélu yẹn ọmọ rẹ tó wà ní ìlú òkèrè yẹn ní oṣù kẹsàn-án yìí a fun ni iwe igbelu re ni osu kesan yi ole ayo so ninu re ni osu kesan yi iwo na ma di ya biye ni osu kesan yi won ti moyunmo wa momomo ni osu kesan yi ayo re ma di ale ni osu kesan yi oro ri adayo bibeli wi pe ni igba ti israel jade kuro ni egypt ti ara le jacob kuro ninu ajojede niyan o ni juda di ibi mimọ rẹ o ni israel ni ijọba rẹ okun ri o sa jordan pada sẹyin awọn oke nla fo bi agbo ati oke kekeke bi ọdọ agutan ki lo ṣe o iwọ okun to fi sa jordan to fi pada sẹyin ẹyin oke nla ti ẹ n fo bi agbo ati oke kekeke bi ọdọ agutan o ni wariri iwọ ilẹ
ni waju oluwa ni waju olorun jacob eni ti o so apata di adagun omi ati okuta iban ti o so de orisun omi mo so tele loruko baba loruko mo loruko olorun emi mimo asale ile re o ya ko mu omi jade loruko jesu gbogbo asale ile re o ya ko mu omi jade loruko jesu a mo gbadua olorun awon woli olorun awon ajigbo toluwa loruko jesu ko pa o lerin ayo e mo ni wa rerin o mo ni wa rerin boda e sami eyin ni mo ba soro wa rerin mommy iwo ni mo ba soro anu omi je renu loruko jesu gbogbo awon mo to bi to dabe ni pe ikan ogbe kan hey ti kankan o sinu won lati ran lowo yi lekun ma si fun won bo se le wo ki oju ota pon to won ni gbodidi omo lowo re ni osu kesan yi se omo o ni ku lowo e ni osu kesan yi eni ti o fa yo mo le re ko ni fi banu je mo le re loruko jesu ileri ase anu anyoju oro re ohun to nkan lekun re yen loruko jesu ni osu yi anu ma si fun won ohun ti owo re n le yi owo re ma ba ohun ti iwo ati enikan jo n du yi owo re lo ma ja si loruko jesu ipo to o lero ko le de loruko baba omo ati emi mimo anu gbe ode be loruko jesu ase ori oya agbele o bayi iforoyan ori adale o oro re dayo o ni saisan losu yi o doctor to mo seju ko ni doyele o ni osu yi loruko jesu won ni fologbe seyin oruko re loruko baba omo ati emi mimo won ni lo te ibugbe re eh si isa oku ni osu yi loruko jesu won ni teni re tawon oku o anu adide fun o oro re adayo ogun se be lo ma ri ogoni fo lohun loke oro olorun gbo adua jesu oluwa wa ami oruko mi ni woli ati ajinere tonu joshua dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati ni ijo christ apostolic church goshenland ile anu yanju e ti o wa leyin muna closely hotel ti awon kan mo si miriam o ni idojukoju oloro estate iyana sapati gomo road ilorin kwara state gbogbo omo olorun to n gbo mi ola ni anu yanju e mo fe ki iwo na ri wipe o wa ni ile anu yanju e thursday akoko ninu osu kesan mo fe ko ri pe o wa ninu ipade yi gbogbo eyin te n woju oluwa fun omo eri wipe wa ninu ipade gbogbo iwo to n wase gbogbo iwo tona re ti daru to n wo pe bawo lo se fe se ma bo wa pade olorun anu to ma n fi anu yanju oro o ma fa anu yanju oro re sori thursday akoko ninu osu kesan yi o ma lagbara ri wipe iwo na wa nbe olorun anu o ma fa anu yanju oro re ileri adese mo fe soro ninu iwe isaiah 55 verse 3 e wa sodo mi ke teti lele emi yo ba yin da majemu ayiraye anu dafidi to daju gbogbo omo olorun to n gbo mi ohun merin ni bibeli n so ninu iwe isaiah 55 verse 3 akoko re e wa sodo mi o je ipe ti olorun pe o lati wa si odo re ni osu to wonu e gbo ko si abuja lorun ope ko si ona to fe gba bi ko se nipase jesu yi o n pe o si inu oko wipe ko ma bo o le ni to ba ti wa sodo un o lohun a fun won nisini o le ni to ba wa sodo un o lohun a fun won layo o le ni to ba wa sodo un
o le niyan o ni sha line o le to ba wa sodon o ni ah o wa duo ti nigba ti ogun ba le ti aye ba fe pa ti okuku ba fe fi sofo o lo won a duo ti o won agba o wa so wi pe etetilele yen ti mo si pe ko gbo ohun to nso ko pa ofin re mo ki igbe aye igbagbo re igbe aye wa mimo re ko duo ko le ninu re e wa gbo iketa oni leyin yen ma wa ba o da majemu ayiraye majemu ayiraye eyi tumo si majemu ti o le ye majemu teni keni o le daduo majemu to gun idile o le daduo o wa ni aanu dafidi to daju gbogbo omo olorun to ngbo mi olorun so wi pe ohun o ba o da majemu majemu aanu dafidi to daju ni osu kesan yi to ba wa sodo ohun to teti si ofi ohun to pa mo ohun wa ba o da majemu aanu dafidi to daju gbogbo omo olorun to ngbo mi so ori ohun kankan to koku si olowo lati se o na ni wi pe je ki olorun ko bo da majemu wa sodo re ko de teti si ofi re lo su yi wa ri wi pe aanu dafidi to daju abo osise po ileri olorun wa de se laye ni osu ohun gbogbo to dawole lo ma yori si re aye oni ri omu o okuku de ni ri odaduo be lo se ma ri gbogbo omo olorun to ngbo mi ola je ka jo pade olorun ti pe yan pe ko ma bo lodun iwo na wa sodo re mo duo mo je konkon da oduo je ka jo gbadua ma bo ago mesabo ti ago meji labo ni pade ma waye ni ile anu yanju e lola o ma lagbara gan ri pe iwo na wa nbe o le pe mi sori number 080 3240 4977 Allah fi afun

0: are you?
1: Yes, sir.
0: A party will go, go.
1: Oh, go, go.
0: And it's about you, what if
1: I'm
0: a tutu mushu tutu?
1: Oh,
0: tutu, Abi. Bobo, I'm a tutu tutu. I'm a rosu tutu.
2: Dokita wipe e wo in to sele yi e lo kokko deposit 5 million ka le to operation operation ta de fe se yo 50 50 ni o leyin 5 million deposit o ti si deposit 5 million won tun ni 50 50 won tun operation ta a tun pada ku to ba tun wa pada ku won lo gbudo sanwo complete operation si won se she be ni touch operation fun koye won tun ni won sanwo bill o ka to le gbe oku re lo si mortuary won wa tun ni gbogbo total bill o je 18 million won tun wa gba gbogbo ko owo yen ni esa oju ti owo e bo kede iji ti mu ki oju ti owo ile re ko ni wo be araba talenja
0: Yeah.
2: si ile mi gboro oluwa ji o
3: pada
2: pada
3: pada
2: pada e ki gbe so pe abo wi
3: abo wi
2: loruko oluwa pada siri o timo lo pa ni tun ran
3: iji
2: iji elo sa ninu osu kesan oluwa ni ka gbadura o e mura o mori kan o nkan fe sele o kaka fe kan o rara fe run o ninu osu kesan mama ko ni yale re o oga e mura sa so ri ninu osu kesan irin ajo to ba ma rin gbogbo eni o ba ti sume eni to ba se kini
3: to ba sume
2: ninu osu kesan suspect gbogbo won ki mo ni o se
3: Funrasi
2: gbogbo won
3: yes yo
2: anybody
3: yes sir
2: to ba ti rin sumo ninu osu kesan oga funrasi won
3: yes
2: yo hello
3: sir
2: ko mo tun mo funrasi ti mo so ma dara de won ju oga mo mo ti mo so iya o le lu omo o omo o le lu iya o oga e wo case ta treat like pe yi hello iya ye o de lo poku so fun rare o gbe majele je nitori omo bibi inu re o ba lajo sepo le merin omo bibi inu e o ba lajo sepo le merin o wa ni mama o ni esanu mi e meje na ni ki ba yin so gbogbo ogun ni mo fi ba yin so alakoko elekeji iketa ikerin ogun yen o wa sise mo lara mama esa o wa ni mama won ni to won ba ti ba yisun le meje o ni mama te ba ti ba yisun le meje o lo ma ya were o
3: to bi lomo
2: iya to bi lomo iya na ba wi gbe
3: yes sir
2: kaka ki funra mi gbera mi le fun omo mi lati le meje lati gori mi
3: yes sir
2: ka iku ni o iku ya je se iya de gbo ogun je bo ti gbo ogun je omo ya were omo se kini
3: o
2: ya
3: mi sir
2: o esa omo yen na gbe kiri gbe kiri for almost 13 years ko to ni pe won gbe ni odo woli igba te gbe ni odo woli ni asiri wa tu igbe to pa ya re re in to fa le le to fi ya were esa oluwa wi pe ona bayo re o ni ya re iya de ti ku esa ni bo lo na bayo wa omo yen jiya lo ojojumo ni mo n gbadua Oluwa ki lo na bayo mi esa ke yan to le wo susu ko lo le babalawo wi pe mo fe fi ya mi sowo e je gbadua so ti se ta e ma ko e kigbe asasi alajo mi mi
3: asasi alajo mi
2: e ma kigbe o so pe jade lara mi
3: jade lara mi o
2: so pe ogun afije
3: ogun afije
2: ti alajo bi mi fi se mi
3: alajo bi mi fi se mi
2: so pe emi aseti
3: emi aseti
2: emi igbese
3: emi igbese
2: ti alajo bi mi fi se mi
3: alajo bi mi fi se lara
2: jade lara mi lopa
3: lopa
2: oga
3: yes sir
2: ma laanu won eni ti o sanu e ma sanu
3: yes sir
2: e ma ke so ti se
3: so ti
2: ke e ma ke
3: yes sir
2: e ki gbe ki la alajo bi mi fi se mi
3: ki la alajo bi mi fi se mi
2: je mi fi se mi to da aye mi duro si ilu awon aro
3: si ilu awon aro
2: e ma ke kini eje mi fi se mi kini alajo mi fi se mi kini ka eniyan fi se mi to da aye mi duro si ilu awon aro gboro oluwa jade lara mi lo pa eni to ran lo pa alajo mi lo pa eje eni ran si mi lo jade mi fi se
3: mi
2: ko de rin ajo mi ro
3: ajo mi
2: ro oluwa
3: oluwa
2: jade
3: jade
2: ara kan bando ma oga sori bi da de yi ani ofunra ki mo ni ese o
3: esa
2: omodun melo lo wa si crossover asangola nana e da mi lo omodun melo Mauro.
4: Mauro. Logo.
2: 15 years. 15 years.
4: Yes, sir.
2: Ah, ojo ye tu. Mo ye tu buru.
4: Yes, sir.
2: Hello, sir.
4: Hi, sir.
2: Mi mo ti ri omo ye.
4: Eh,
2: sir.
4: Sir.
2: Mo de ri na ori re.
4: Jesus.
2: So de n ku lo die je. Ki le le yo. Oluwa wi pe omo yi.
4: Kabiyesi.
2: Ti o ba ku ninu olu yi. Laarin 30 minutes. Wi po ma ku sinu olu. Eru ba mi.
4: Yes, sir.
2: Ese kese. Mo pe omo yi. Member wa ni o. Iya re. I ma wa so si wa dada. Yes,
4: sir.
2: Omo yi. O ma wa church dada.
4: Yes, sir.
2: Esma. Mo ba bi ele re. Iya re ko. Olowo nle. Ko wa suru leni. Oni be ni sir. Money, some of you, Niman Lonebai, Suben, Olua, we were, oh, fair, you could, Esa, no one believed it. Olua, little Matile, Jewa, in those Timbellarium, at your call,
4: Yari,
2: Yari, Nikon, if you come, Esa, so fair, Jewa,
4: Tapis,
2: and Damino, Esa, at all, so cool, at the Nutiti, come down. Sugbọn gba ti owo Oluwa gba gbogbo abi omo nu church won bi omo yi o igba to ma jewo o ni oko ma mi I ma npa mi lajo sepo ikini ekeji eketa ekerin ekarun ekefa ekeje oni ko n to ma bo ni church leni iyen ana crossover ni o Monday mojumo Tuesday abi won ko ni crossover ni
4: sir
2: that's it yo August one September only bon se nbo ni soru ni jo oni igba yen lo bo lajo sepo elekeje oh my god oluwa de ba mi so pe elekeje yen lo pari etutu aje ti omokunrin yen se o fi omo iyawo re se etutu aje sikiyesi owo oluwa kan mo yo ade tu sile omo yiye o esa o kokko subulu le o lo gberangidi sugbe fun ogun olorun o ma dide o ma ye esa oluwa wi pe ko ma sa ire tete lo ko gbudo iri oko iya re soju ejo eja gbadua nigba to ko iya eyan to ba le fe loyin esa ki lo tu wa ku eje mura fun ra si gbogbo eni oba bare ninu osu kese oga ma sa ya gbangba sogu ninu osu kese o ma sa ya gbangba si kini si gbogbo nkan ninu osu kese yi ma ja mo sa la ma ki ganju a ki ganju to ba mo ja ti o ba mo sa iru won bogun lo ni o se wa gbeduwa e ma kan ka fe fo mo mi se tutu aje ni osu kese ejo yawere tutu aje ejo yawere ta lo nilu eje omo mi tutu aje ejo yawere mo nbo kan to gbadua yi ikilo lare fun eyin ti e ti bi mo ri te wa gbi omo lo fi oko mi te wa ku omo yin te ti bi tele te ko lo si ile oko mi e gbo dada o to ku omo yen lo ile oko mi to le ri pe awon obirin ni won oga kiyesi ara o wa very very sensitive
4: yes sir
2: ko le kiyesi ara ge esa igboran se jobo riru o mo kende tatata o oga esa aye ta wa yi abaye nko
4: aye ni
2: to ti dori ko do yi esa mi trust ara mi ge ara mi mo so in trust ara mi
4: kabiyesi o
2: esa in trust e je mi kankan esa ko se n tu le pa e lara amala tase oko to se lo fe so lo be to mo dagba to ba ri opportunity ati lu omo ikanu omo yen fun oro yo lo oga e ma ke ta lo nilu eje mi iya kan a de fo mo le le a fi ti oko re le o ba le re mi mo nloja o e omo yin o ma dana fun yin sisi omo 20 years ko ma dana fun oko to se lo fe oko ya re. Oh my God. Eyin na gbo egbo ti ele to sele lesa ni last week ka to wa si Eko esa ale iyawo re lo tun lo fun omo bibi inu re
5: loyun
2: omo 13 years loyun 13 years abi 12 years lo lo fun omo 12 years loyun iyen tun le o esa o sele oke be se me lo ti sele e ma kigbe se wa gbadua are you ready?
5: Yes sir.
2: Can sinu afefe ni osu kesan se kin so in ton da sinu afefe ni osu kesan oni emi sise mo keto te bo 900 iye won o si tori 900 naira elomi a po se ani kilo dege awon woli ti kan pariwo re lori radio oga e bo kekeke ni pe alaikula awọ fun awọ eje fun eje o ti eniyan ni yo fi re mi apada mama ti ma ti te ki olorun gbo temi mo oluwa wi pe iwon be boy lo n fe fi reji yen dan emi sise ni mo ri o won da sinu afefe oga esa olorun fi di iran yen mule o ninu ipade ni oruwa re ni sango loru ana olorun fi di iran yen emi sise o fi di re mule lona wo iya kan wa ni church omo obirin to wa ni church aburo re o ti service de o lo fe wa ami o fe wa serve leko o wa wash up copper o de sodo anti re ni ojo monday ti osu pari bo ti de sodo re o anti so pe mo lo so so le jajo mo lo sugbon omo yen no ti re mi ibi ti mo ti mo jina eje sunle omo yen sunle esa emi sise o ba le oko anti e na marua an se pade lowo loluwa iri ran yen jade oluwa ni kan pe omo mi yen kekeke ni kan mi 330 orugo 330 orugojo mori ati kan wa mi o la lejo to je aburu e to se de lati o wa fe se service agunba ni ro oluwa wi pe ko pe lowo lowo nkan kan sele ewo ile won de ni oko re oko ninu ebi yen ko gboro ba tegbon taburo su esa iku ni gbogbo won jo ma ku esa o de pe ni 330 won akoko gbe call igba ti call gbogbo mo jo le number gbe call kilo ne kilo sele o la ti egba mi o oko yin fe fi tipa tipa ba mi lajo se emi oko yen ko oko yen ko emi sise lo wonu re wi pe ko sa se ese kan
6: nko iwo
2: nko ewo ti o me mi lo wi pe ko lo se nko ewo ti o me mi lo se wa gbadua ninu osu tutun e ma kan assassin sise e ki gbe so pe jade lara mi osu kese jade lara omo mi iwo asasi emi sise ta fa fose ran asasi emi sise ta fi afose ran gboro oluwa jade o lana o jade o lana o jade o lana o
5: assassin.
6: Assassin.
2: Emi sise sise. Ta fi afose na. Ki lo duro se.
6: Ki lo duro se.
2: Ayi omo mi.
6: Ayi omo mi.
2: O di ewo fun o.
6: O di ewo fun o.
2: Pada.
6: Pada.
2: Ibi o ti mo ni o lo.
6: Ibi o ti mo ni o lo.
2: Ibi o ti mo ni o lo.
6: Ibi o ti mo ni o lo.
2: Jade lara mi.
6: Jade lara mi.
2: Jade lara mi.
6: Jade lara mi.
2: Ilekun ara mi.
6: Ilekun ara mi.
2: O ti pa fun o.
6: O ti pa fun o.
2: So pe ilekun ara mi.
6: Ilekun ara mi.
2: O ti pa fun
6: o. O ti pa fun o.
2: Agada godu orun.
6: Agada godu orun.
2: Mo fi ti pa.
6: Mo fi ti pa.
2: O le wole.
6: O le wole.
2: Sara mi.
6: Sara mi.
2: Sara omo mi.
6: Sara omo mi.
2: Ati ilekun.
6: Ati ilekun.
2: Agbara wa pa.
6: Agbara wa pa.
2: O le wole.
6: $900
2: O ya ma ru bai bai.
6: O je lo se o.
2: Bai bai.
6: O je lo se o.
2: Lo ru.
6: Lo se bai bai bai bai.
2: TTB. 05 25 28 28 75 18 05 25 28 18 05 25 28 18 TTB.
6: TTB ni o.
2: Olajide.
6: Olajide.
2: Sinayo.
6: Sinayo me.
2: 05 05 25 28 25 78 75 18 Tambaju Osami.
6: Yes sir.
2: Emi sise sise. Ti won fi afose ran si omo re o ya ko gbira madani ileru o ya ko gbira egede minu ata ayara banu se oga wa e won na on deri ko le la e o le la ona fun e ko le la e o le re ibida esa o ni e ma fi adura ara igbe pada nitori buburu ni gbogbo ojo am I talking?
6: Yes, sir.
2: Buburu ni gbogbo ojo.
6: Yes,
2: sir. Irin re ninu aye ni ojojumo. Itumo ni pe ibi wa me. Abi me ko?
6: Yes, sir.
2: Na ibi ni na ninu aye e ri iponju. E sugun etuju ka. Mo ti segun aye. Iponju. Buburu. Ibi. Imbe ninu aye ninu ojojumo.
6: Yes, sir.
2: Mo kede. E kaka o ni wonu aye. O ne kagba ko kaka. O ni kagba gbo ga. Ofa ti nfo ni ose. Ajakale erun ti nfo ni ose keke. Ofa ti nfo ni oru. Ninu aye re. Ko gbina. Oya oya oya agbara to fi rin ajo su yi.
6: Loruko je.
2: To fi lagba mi re ja. Ka lo so mi o. Oya gba. Gba. Gba. Gba. Ina ati agbara ori pepe meje. Lona adori meje. Lọ́nà àdọ́rin méje láti ìtẹ́ ọlọ́run
6: wá
2: ká ló sàbí o ó yá gbaná gbaná jẹ gbaná olúwa inú olúwa gbà inú olúwa gbà inú olúwa gbà ẹ dí ẹrù jẹjẹ mú àwọn ọ̀tá lọ́wọ́ ẹ dí ẹrù jẹjẹ ẹ dí ẹrù jẹjẹ ẹ dí ẹrù jẹjẹ ó yá lọ rú ẹbọ tiẹ. O ti se lo se bayi ebo 900 o ya ma ru bayi
6: o je lo se o
2: bayi bayi
6: o je lo se o
2: lo ru
6: lo se bayi bayi bayi bayi
2: TTB
6: TTB
2: 05 05 25 28 75 18 05 05 25 28 75 18 TTB
6: Olajide
2: Sinayo
6: Sinayo me
2: 05 05 25 28 75 18 Ilesha
6: Ilesha
2: Ojo Tose Ebo Tete wo Ago Meju Aro
6: Ilesha
2: Ago Meju Aro
6: Ilesha
2: Ilesha Aso White Niko Wo
6: Ilesha
2: Aso White Niko Wo Yara Ilesha
6: Ilesha
2: Etuku Orire O Gbogbo Eni Very Woli
6: Yes Sir
2: Tori Itinyi Ni Mo Se Nwa Ni Osose Bayi O Very Woli Re Case Ewa Critical You Need To See Your Prophet One On One
6: Yes Sir
2: For Canceling
6: Mabo
2: Mabo Lilu Ilesha
6: Yes Sir
2: Ori Oke
6: Si Oni Mi
2: Aremolekun Ojo Tose Ewa Tete Wo
6: Tose
2: Ago Meju Aro
6: Ilesha
2: Ago Meju Aro Ilesha
6: Ilesha
2: Aso White Niko Wo Toba Di Ojo Sunday Ni Sengu Ota Aso White
6: Aso
2: Funfun Ni Sunday Service O Ma Lagba Oyin Kan Wa Oluwa Ni Kan Gbe Lo Ori Oke Ni Mo Won Ti Gbe Lo O Oyin Majemo
6: Seje
2: Eh 2,000 pieces.
5: Yes, sir.
2: Mi onye yi. Oluwa wiwe. Eje kan fi adu.
5: Yes, sir.
2: Beri osu tutu. O ti pe ti ati lo se onye yi. Oluwa ni adu ni kan fi bere.
5: Yes, sir.
2: Osu tutu. Tori wiwe. Lati bere.
5: Kapiesi.
2: Yo. Ko si ekun be.
5: O seke.
2: Ko si koro fun o.
5: O seke.
2: Ani o si koro. Fun omo Olorun. Am I talking?
5: Yes, sir.
2: Oluwa wiwe. Kan gbe onye yi. O di di apo onye meji. Won ti gbe lori oke erin mo o ma lagbara fun odidi ojo meta na ma lo nbe baba ti ngoke na ma so 580 step 580 step baba ti ngoke na ma ma so engineer ba repeat announcement yo ojo Sunday ni Sangwota Mawi Verse Center ago kan sir ni Mawi Verse Center ago kan sir Madame, we were on Fetron when you're here. Oh, you can't find you.
5: Yes, sir.
2: Can't wait, you're new. And the cocker.
5: Yes, sir.
2: You're new, you make me. Oh, my luck, but I
5: have
2: a sister. Call it it's you. Madame, move official. You call a dog.
5: Yes,
2: you read the
5: man
2: in the name of Jesus.
5: Man,
2: Tetu,
5: Jamabo,
2: Mabo,
5: Jamabo,
2: you want to miss you. Did you know we were? You were going to
5: go? Larry.

0: Emi to se birthday todun to koja na lo tun se todun ta wa yi. Adura wa ni pe e o ni sese gbe. Isele banojo ni sele sin. Ari dunun le je eni dari ku si. E ku orire ayeye ojo bi tutu ko lodun ta wa yi. Prophet Odekunle Epaphras. Baba mi o, agbala dura pe iwa layo loro laye ko ni fi aye yin se. E ti tesiwaju lati ma je orisun ibukun. Chief Osha ati gbogbo Osha Comfort Life Mission International kakiri agbaye ni won ni happy birthday to Prophet Odekunle Epaphras. Eku orire ayeye ori kadu emi yo so pore loke orupe
1: nice awon eyan tin ki mi happy birthday in advance so gbogbo le ipade majemu osu september osu agbara ni only mo fi gbo emi oluwa ni san re majemu re ni igba meji ori awon to le lo ngbo leti won lawon mo fagidi jeun tele ni wa wo kan ojo kan bo lo se yi ka dara pada oda bi yan ba yi o si ewo to lele egbo ti ya ina
2: elo baba mi e ka ro sa mo dupe lowo olorun ipe yin baba mi o ipe yin pe mi o emi na jifa o be se ma se pe ka jade lo ka lo jefa ka lo kere nibi ta sise si baba mi emi na ma jefa mo ma wa ni baba mi mo lo ku irin nibi ti mi o sise si baba mi nje to ti bi ni igbawo owo bae bi o mi igbawo bae ni da chikutukutu mi fe ren jogi bi mi se ri lati lori phone mi ni baba mi o mo dupe lowo olorun pe yin o bi mo se ri lati get 200,000 kereke lori phone mi ni baba mi mo ba ni gba mo dupe lowo olorun pe yin o ipe yin pe mi o mo dupe lowo olorun pe ma se da mi ni kekia bayi mo dupe o e se gan ni baba mi mo dupe o e da mi ki mama o dabo
1: e pa je mo lo ipade wa dori facebook ago mefa abo 6:30 laipe yi asi pade nu church bi ogo se nje ti olohun pepe yo pomo e mo gbagbe padlock yin o atomode atagba e to wa da ajusa gbogbo le ese bibeli ta fe ka loni iwe kolose ni o 1 to 4 Colossians chapter 1 2 3 4 e ja to se yin in no time o su yo se se ko je pe la pari majemu titun na enikan ni yo wa je won and half be ni gbogbo le eyin wo le be son re majemu oni ida mewa e bere si ri ida mewa ba mi e to yato ore abeisi ore majemu bere lana ore majemu bere lati 2000 lo soke ngba ti o ba fi done the 7 e ja gbon to lo wa ni ase e meji lo ni asan 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Sunday mewa son re majemu re son re adua mi gba Comfort Life Mission International local and First Bank in the bank bi yin o ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade e je ngbadua fun awon omo Olorun ti won bi loni irin ajo yin laye yo ya o marki wedding e marki birthday yin the fine speed from heaven loruko Jesu ko wonu ipinra woyin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary God bless you eyin wo le be send testimony ati losun testimony e ma lo number 08088716566 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
3: Mayikuro, Diamond 88.7 FM.

0: wa sa bo abi osare tinu lori e gbogbo eyin to ngbongbe oge e ma bo a se fe gbe yin lori soke o e ma se bi oparo sholorun ala ya ta won lori emi nipa ti baba woli pita adekunle adegbe ga baba ori o garugo je yo ma so tele wakati wakati ni na do ma jo latojo friday 4 this sunday 6 september 2026 lati ibadan to ba je ipinle osun apo mu junction ni e ma bo dikire along ibadan expressway arugo jabra city le din e oro eri re daju bi won na pare wa nbe
1: ki lo de to je pe nigba telomiran se wahala lowo ota oni soro won ni gbogunti tere se re ba dele to go on fe de ogun awa dide ni waju leyin eyin eniyan e pariwo pe ori olori koni gba se mi se pe koluwa o jo nigba ti ri ayo yin ba de ka ma se fiku si olowo eyin eniyan e lo wa bo ijeun ati sibi television ninu e ofi fola bo ohun e ma gbebo a oni se friday program lose to ra n lo si arugbojo prayer city iyen nikire sugbon wednesday ose yi la o se adua to se loni ni o ni o loni ni ipade na dide bo se ngbo mi yan loni ko si ma bo aro wednesday ni ke ma bo ago mejo aro a de gbe wa ago meji gbogbo eniyan a prophecy and solution ati deliverance ati gbogbo isegun olorun ni yo sokale ti gbogbo eyan de ro na bayo e ba n wa gbogbo awon ti won ni gbese lorun oluwa lo fe clear e ati gbogbo awon tara ni o lo fe tu won lara e ba n pe awon akobi kan ma bo wednesday ose yi a bo ni ke mu lowo ati sibi jeun gbogbo eni fe gere omo e atawon to fe ni isinmi dandan ni ori ofe ti de ka pade wednesday ose yi teni ke ni ba so fun o pe o le gere wa so fun pe iro lo pa so pe ma gere ogo mi ma si ra anugba o di aro wednesday to ba ti de killan ko junction side of a garage e bere pe church arugbojo le lo ni killan ko junction yen lo ti bere arugbojo ni ofa garage ayo la pade la aro wednesday ogun okuku ati agbara to fe dide loju ayo re yo t

to e ka bo pada lati e ka ipolowo oja awon ipolowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi sese fun oya o eja ri ketekete sowo waju e ma bo wa eja joje won ayo hodi wo ninu weroyin punch to jade lojumo toni omi iroyin to yo gamboro loju opo tin be waju mi tin raju kankan kan ye ogbo agba ka iroyin gba mo ni o won pe ile ise olopa ni won mo ti fi gboro ofin gbe won osise ile ise manamana ta ma se IBDC meri ototo atawon miran lori kini gan lori wipe se de won ba awon irinse to je ti ile ise ohun je ni ipinle osun ipinle ta mo gege bi ipinle omo luabi agba ka iroyin gba mo ni

0: won ni ile ise olopa leyi to fi di pagbe o si ipinle osun ni ojo isegun ni won ma ti se aseyori ti alakan sepo bi won ti gbe igbesi akin won je ko di mo pe won ti fi gboro ofin gbe awon afurasi mefa ototo pelu esun wi pe se ni won ma ri won gbamu o ti won si di won ni sokoto mo nibi ti won tin ba awon irinse leyi to je ti ile ise mana mana IBEDC je o nilu ikiran ti se ipinle osun won ni merin ninu awon eyan mefa toto afurasi ohun leyin ti won fi kele ofin gbe na lo je awon osise ile ise IBEDC gege bi won ti salaye oro sowo waju eni ti se alukoro fun le ise olopa ni ipinle osun abiodun ojelabi o ninu atejade yi ti o fi lede gamboro si gboraye leyin to te awon ni gege ara lowo salaye oro ilekun o oni yato sawon ti won je osise ile ise IBEDC ohun oni se ni ile ise olopa to le fa yo lati fi gboro ofin gbe awon eniyan miran leyi ti won ni won lode iwa ibaje na mo won ni lara awon eyan ti won lode kini omo ibe ni won mo ti ri asogba kan leyi ta mo si security ati weather meji ototo agba kan iroyin gbe amo ni o oje labi o wa sala yoro so wajo ni awon afurasi mefo ototo na ni won mo fi gboro ofin gbe won lasiko ti won wuwa ibaje na ti won si gbiyanjo lati ko awon irinse to je ti ile ise IBEDC ye o omo tun gbenu ta o bara ilori bari to ya won lenu omo gbo ye
1: bakan
0: bo ba si jara o le san na ni ipinle osun omo gbo ye o ma tun gbenu ta punch lo seri e laaro to ni omidan
1: e wo ijaba ipinle kogi ti gbe osuba rabande won gbe fun awon ajo agbo firo fun ise ti won se lati gba awon eniyan mokole ni ogun ti awon ajinigbe jigbe iyen nijaba ibile dekina sile ijaba je ko di mimo ipe ise na fi yo wi pe awon agbo firo ile wa won osun won o wa ra lo gege bi commissioner leko eto royin ati ibani soro nipinle kogi kingsley fanwo owo lo sara na ninu atejade kan o wa so wi pe ise na tun fi yo wi pe ise ijaba are bola medi tinubu o gbe igbese pataki lati fopin si won daran lorile ede ye awon eniyan mokole logun ti won gba sile awon ni won je okunrin mejo ati obirin metala awon mogun lati 12 brigade ti ajo mogun ile wa lo gba won sile lojo aje awon mogun na ni won sise papo pelu ajo olopa ile wa ajo telemuye ta mo si dss awon ode ibile ati awon egbe vigilante oju opo channel si ni royo won wa to ni aje to rele ekun to bo eje aki
0: kaki o kaki oda je ke sare jole imo tori pe iroyin to bani ninu je bani lokan je gba to si gbomije loju abi amomo ni o kolohun o mo saanu wa ni ilu ilorin ni isele la luri lo mo ti waye o won ni awon molebi merin ototo ninu idile kan ni won mo jade laye o lasiko ti won ni ile kan se si dawo ni ipinle Kwara iroyin to yo gamboro yi o gbomije loju abiyamo o omidan kolohun o mo saanu wa mo ni won ni awon molebi merin ototo ninu idile kan soso ni won mo ti fidi re mule wipe won mo ti je olorun nipe bayo lasiko ti won ni ile alaja meta kan leyin to se sidawo ni agbegbe popo ogiwa nilo ilorin ti sololo ipinle Kwara ni ojo isegun won ni isele ohun lo mo waye o ni nkan bi ago marun owuro ni number 41 popo ogiwa street legbe gogoro mosque nibi ti won ni awon molebi mejo ototo ninu idile ohun ni iroyin mo ti saju filede o wi pe se ni won ha si abe ile eyi to dawo na sugbon nigba to lanfani lati mo ba iko awon onigege ara soro lasiko ti won sise idola osoju mi koro Abdulganiyo Musa o je ko di mo wi pe en ti se ba lele ile ohun lo mo je osise omo ologun ta mo se serving soldier be ni won tun fi lede o wi pe iya arabirin eni tin se iya ninu ile ohun ni won mo ni o mo sise o ni Michael Imodu National Institute for Labor Studies leyi to nbe nilo ilorin Musa o salaye oro wi pe awon osise oludola ni won mo sise takuntakun ti won si gbiyanju po lati ri daju pe won mo ko awon eniyan ti won ha sabe ile to dawo na kuro sugbon leyin oreyin iroyin mo fi lede o wi pe merin ninu awon molebi idile na ni won mo jade laye kolohun o sa nu ni o koro idile na ko ro won loju o ko tu won ninu oju opo channels lo gbe leyo agbakan agbako igba ni laaro tun ni omida
1: ajo lopa ti kede pe iwadi ti bere lori awon eniyan kan lori oro kan ti won so ipe oro yi si le da la si gbole iyen lori eto idibo odun 2027 olele ise ajo lopa ni won kede oro ye iyen lojo e segun won je ko di mimo ipe lara awon ti won se iwadi lenu won lati ri commissioner for awon odo ati idagbasoke re idaraya ni ipinle Borno to iyen si Sahina Abuba to fi mo alaga ti ekun kuje area council iyen nilu Abuja Danjuma Shekwolo ati eni to je asofin Francis Fadaunse ti o soju ekun idibo ti apa ilaomi ipinle Osun iyun Osun East Senatorial District ajo lopa je ko de mo ipe awon miran ti si wa ti won be ni akata won won ni awon eniyan ti won fi die din ni ogoje ti awon nawo gan lasiko eto idibo ti gomina to waye ni ipinle Osun won si nbe lokata ajo lopa ti iwadi si ma lo lori won titi digba ti ajo lopa yo fi pinu boya won o tari won lo sile ejo abi be ko won wa fele ise ikilo fun awon ti won o ma so oro lasiko eto idibo to nbo lona yi lati sora foro ti won ma so ki won ma se ma joye asoro so boto lati ma so awon oro to le da la sigbo sile abi oro to le da la wahala abi iporo ko sile ni ro Vanguard ni royan wa la ro to ni bako na Owo ni awon alase agbegbe ta mo si Monterey County iyan ni ile California lorilede America won tin se be won wa omo odun 4 la kan ati omo obirin omo odun 4 la ati baba re eni odun 18 won ni won wa awon mejeje latari oku omo tutun jojolo eleyi ti won ba ni oju ona won ni omo tutun jojolo ohun ni won ba oku re iyan ni ojo kini osu kejo won ni koda ibi omo ohun si wa lara omo na won o ti yo ibi kuro ni ara re won wa ni omo ohun ni won pe ni baby Angelita iwadi fi yo bi pe won ni omo na ni awon ogbe lara ti se omo tutun jojolo ohun won ni ipe yi lo fa idi ti won fi fura si arabirin omo odun 4 laye ati baba re ipe won lowo ninu isele ipapoda won ni baba ohun ti won poruko re ni Sergio Salves Perez ni ajo lopa nkede wipe awon wa won ni won wa baba yi latari awon esun orisirisi wo daro ti o ti ni lorun ati ibalopo pelu omo re obirin ohun won ni iwadi si lo lowo niwo in the Vanguard ni goyan wa laaro to ni
0: oda ko to di pe a mo takoso si abala keji eta pe ni abala
1: lame to
0: omi bo ti yo ninu iwe iroyin daily post je ngba fila lori awon ni awon okunrin meto ototo ni won mo wo won riye riye lo sile ejo o ni bi ti won tin seju pepe bi bebi onike won ka wo poyin rojo lori iwa lilune ni bagge gbigberu ni lateyin lori abani si ose boya ose awe pedanu ni o abi ose awe gundanu ami yi to je nbe ti won fi gba obitibiti owo to nlo bi million mefa ole esun mejo 6.8 million naira lori spiritual soap
1: agbakan
0: ni
1: ejo njo the last one standing ni we ro yin daily post e wo ijoba ipinle eko ti sofi tutu fun gbogbo eyin obalele ipe e o gbodo kan pa fun yawo yin lati na le lori ibusun won ni bi yawo yin o ba se mo fe e o gbodo fe ntulasi toro ti di won daran ni ipinle eko gege bi ijoba ipinle eko se je ko di mimo won ni bi oko ati yawo o ba se yunke won ni yawo gbodo se mo fe sugbon bi ko ba se mo fe ti yawo se mi o fe won ni wo daran ni labe ofin gege bi ajo ti o ri si igbejo awon ara ilu iyen labe adari ajo ohun odokita Babatunde Matis sese ikilo ye ni ojo isegun ti se na ode oni lasiko ton ba won ni reyin soro ni ipinle eko ipade ohun ni won se iyen lori oro to ni se pelu lasigbo abele ati ibalopo ta mo si domestic and sexual violence agency iyen DSVA ipade awon ni won ni o ni se pelu ilani loye fa won ba lele awon waju odi mimo eni keni ti yawo re ba fe su ko bi pe ngba to ni mo fe mo ni mi o fe won ni ru eni be yo fi mu ko ata ofin se o fe mi fe
0: oh yeah so fo do ba ti ni o ataro mo ti lo si je lovisi
1: dede ya yo
0: ba wule ba rojo
1: ko ma ba di pe
0: yo lo so
1: my lord I said I do not want
0: Egbo e ja bo lo ta bo la keje eto e jare ah oro buruku to n te ni gba o
1: abi ka ma kokko bere bayi my dear chauffeur
0: no wa ti ma send the message saju
1: so wa le evidence ni le ejo
0: mo bere
1: e wo mo bere o
0: ti a oni ta oda e ja bo lo sa bo la keje eto e ta ni abala lame eto ala la nfani lati so pe lame eto awon ti wa Nikale in your comrade Hussein Abdulaziz
1: Omotosho
0: ko to ri pe ma gbohun lenu alejo e ma gbagbe pe iwoye alejo wa ti mo ti eyan ara ile te ba lanfani lati da situ laaro toni o yato gede nge o si iwoye wa tokun mejeji ti mo ti kan ni Diamond 8.7 FM o mi
1: na
0: e gbe wa wole anbo eyan ara ile

0: ara gẹgẹ bi oro ti babo a fe ki e wa ko oro yin gunle ko tori pe a lo si koko keji
1: so e ko le mi kan fe ka won tin benjoba ki won o ko tori awon na le ko ton bodo ko nbe ko ta wa ra le ni pe tin o ba kan wa ko kan ba je ka da si iru awon ti won kuro ni egbe oselu yen ti won fi follow si ru ijiya yi se gete awon ni bi o ba se sile ni tin jiyan ijakari e lo yan ti de tan please as you go back to the people kan lo to ba ni won soju awon eyan won bo se ki won se kan lo fi platform mi ti won se long ki won lo fi wa ipo yen pada se ti get there tan ba popular se pe be na ni o ka ru kun o ti mo kan leyan le won ni kun le mi se kini ke se ku laye se ti get eyin that stands in for the for the quarter fun yin eyin na mo boya nbe nbe abi o si nbe so ti ye ba so o ye yin so e ma je ko je pe yin ni o ma je ta wara lo mo se kini ta mo ran in to ka wara lo ni pe good governance bones yo bo se je dada fun awa araalu then ijoba in ti ma n ba won yen ma fe ni gbagbo lori gbogbo post wa ko sele ta fi ma n tu so lo se lo pe yen ka lo megbe won ni ka ni kini kan se won se be fun it is because awa gangan ofin awon ofin mi meta yin na n te mole fun wa eh se pastor n get mi a te ba n soro n pa eto eko alako bere nisin any pe it is you know quantitative qualitative and compulsory that is every child count le pe le to eko ba ma wo pe bo la wa se wa so ri la wo mo talika yi to pe le we te le ko fun wa un abi o ti ye ohun la mo ti wa nlo awon mo ti yin o wa be ite ofin lojumo le na ni pa pa ju ma to ba wa ni to isejoba eto le te le ko fun wa yin awa ti a rowo hori na la nlo nlo be awa la se mo ta n face me ni pa npan na yan se get there kala yin na ba nwa ten dara po mo wa ni n te ba so ani mo wa dire na a gba pe bo si ri gele na le se yen ati lopolopo nkan to pa ti ra won opopo won to ti fi to ti toju ofin mole so ara lu ofin tara ni gbokan le ninu ofin yen ke se pe ofin Nigeria o da but awon ti won se ofin yen won ti so ofin ga re ni ri pe ko ma so ofin lori lede so isu ba ti won bo ko so ofin eh ni le be fi ofin ja ni rulu yen se ti get be yen so e ko le mi kan pe kan dakun orun tin be loke yi na nko o to aso gbe e lo tun wa yin si ati ti wa na ta fi le ni gbagbo ninu ofin sojo waju
0: oda eh e ja sare lo papapa anbo
2: awon ba fi jesu o ti won ko lati tele
3: ronuku oda ni oluwa n toro lorun gbogbo eniyan tori na ronuku oda ki e ti tun yi pada ki a ba le pa ise yin re ki e kuke turo ba le de evangelical baptist church to wa ni odo okusome nilu ilorin lo pe gbogbo eniyan ti bi pagbo adura olododun won ta mo si 2026 annual national convention ti a pe akori re ni ronuku oda repentance ojo thursday to lowo ojo sunday 6th of september 2026 ni o waye ni evangelical baptist church national headquarters to wa ni odo oku street summit ilorin ipinle kwara awon olubanisoro ni reverend dr michael olajide akitaye reverend dr George, Tunde Oyedemi, Reverend Dr. I.T. Oyekule, Reverend A.O. Ayedogbo, Evangelist Mrs. Elizabeth, Ibuku Olu Ayedogbo, Pastor Samuel Obafemi, Reverend Dr. Balapayimo, Pastor Segun Ladejo, Pastor Mrs. Comfort Olowo, Atawon Ojise Olorun miran, Bibi Pagolaye, Lati Se Minister's Conference, Isojina, Holy Communion, Ifinijoye, Jama, Ati Bebe Lo, Olugbalejo Gbogbo E, Ni Baba Wa, Pastor J.O. Omojola, Fun Alaye Lekunrere, Epe So Ni 0703572-2315, Jesu, Loluwa, Loluwa.
4: Bagu ti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe loye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kurin o lanfa ni to le se fun ni aso iwo ku o to so lu abi rara ka so ni bare ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on towo re oto ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sure global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria
5: Number 2 no pe gbogbo eni èyàn sí bí ayẹyẹ ìfisórí oyè adẹ́rí ìjọ installation of leader in charge ti bàbá wa special apostle Bolalawa àti àjọ̀dún ìdásílẹ̀ yìí tí a máa ń ṣe lọ́dọọdún ti ẹlẹ́ẹ̀kẹtàdínláàádọ́ta irú ẹ̀ 47 years anniversary.
6: A fi pinlẹ̀ lélẹ̀ lórí òtítọ́.
5: Ọdún Sunday ọjọ́ kẹfà oṣù kẹsàn ọdún tí a wà yìí lè tó gbogbo yóò máa gbéra san. Bẹ̀rẹ̀ ní dídé ogo mẹ́fà òwúrọ̀ títí di ago mẹ́ta ọ̀sán. Níbi tí a ti máa gba àwọn ẹni ìfàmì òróró yàn ní tòótọ́ lálejò. Gbogbo lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ọkùnrin àti lóbìnrin adíra wa kú oríire o. Nínú ilé àdúrà náà ni ohun gbogbo yóò ti máa wáyé nínú ìjọ CNS Movement number 2 Asa Dam Road opposite Kilimanjaro Ìlọrin Kwara State Special Apostle Pastor Prof. O.O. Ògúnbíyí Sole Administrator ni olùgbàlejò gbogbo ènìyàn. Alága ìgbìmọ̀ àjọ̀dún Special Apostle T. Ayọ̀lá àti gbogbo ìgbìmọ̀ àjọ̀dún ni olùkéde. Gbogbo ènìyàn ní àpè, a ó máa retí yín ayọ̀ ni o.

0: ara e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa balalami to lori atupale royin be na ni asiwe mo gbagbe o bi pe alejo wa ti won tin ba wa foju sunu ko wa won kokokokoko leyi ti a tin tari si waju won awon na ni comrade Hussein Abdulaziz
1: omotosho
0: e ko aso tonu lataro sa
2: e seun pastor
0: e ja lo sori koko mi ti o nbe waju wa won ni ile ise olopa an fi gboro ofin bi awon osise ile ise manamana ta mo si IBDC mary ototo atawon mi koda iroyin fi lede pe okan ninu won won pe ni asogba iyen security ikeji won ni weather awon bi weather meji ototo ni won na wogan pelu awon ti won je osise ile ise IBDC mary won ni awon osise olopa e bi iroyin ti yanan na pe se ni won fi gboro fi gbe won loju ko ibi ti won ti ji awon irinse to je ti ile ise IBDC eyin gege bi lami to awojo ojuwo le fi woro
2: e ri pe ni mata lo si polowo le kan e lo jingu kan bi pe won advise awon ara lu awon mo pe ka mo wo so iwo ku wo mo
0: ben papa julo awon odo
2: papa julo ka de ma lo gbogi ologun ma si gbogbo e nta so pa ofin le kan niyan se ri agba ti o ba ke un soro look at asari en to ba de ko pase ko ye ko ma daba e pe nu gbianju ni awon ile se e ti gbe jingu e jade sincerely mo lu won logo enu ofin na ba je ko moju to kini yen se ti gete a ba da ba mo ko aso won ni freedom of kini kan woman kini ko e to kan be nbi kan se to ni kiyan mo wa ki wa se bo la won yan ko un nu pe ko da yi ta fe pe je ki ofin o sise le bi pe a le nigbagbo ninu ko ke ni pe gbogbo yin o lago mewa aro ye lo sun ni ofin so inu wo du lati lo sun na pata ti pe in sise ko ke de sike ni wo tan ka fun yin yo ofin ra fun yin bi ti Nigeria di ni atun da pe an fe ra conscience wa ni se ge because a ti ri po ofin yin o se kini ko sise mo se ko sise so e dapo olodun to ni ko vere fe wo yin na ni iga te fe je ayin se a le jo foju oselu wo pe a se ko se lu de ni e won rin ti mitara won ni ofin de lo la le be but ofin ti o se dada lana lo fa question le ni now I want to so fun wa pe won lo kini kan emi eran la n ba ndi eyan yi na se you understand so how do we translate it but I fair too won bi o ba lowo ni lenu alejo le wolu ko ni sare afoju ni ko ni ade fun lo lenu koko obe won se mo so ki bole bi o le o ba ja ti ta o le ja a wa so kini kan emi ma n so iwa ti o da olopo meji ko da na ni ti understand eh ta la eh ave wa sabale to le to ho lo yi mi ti bi mo so ti pe ti pe pe te ba ra won kan ni di especially transformer ah eyan jo ba mo n pare o le de di kini yan wala ko an video kan jare boya bi ose bi mi lo kan se yin se ta ba kan be to gan si bi to ti fe jingbe ta ni o mo ko on fe lo ku se get mi se wa ni se ko un ku gangan lo mu lo kun kodun however ko la ki lu daju kini yan lo ka mo ewo titi ka mo fan onje bayi eni ti o si wa bo se kini you see but the rate ti o fi po ka yo ba ti se to ki won se tan ah you see any ti agan ma larugo wa pa alagba fo ni get that we awon yan mo nbo kan ko to je se gugu e mara won o si wo po joba laarin e ko tawon lo ni ko ni won ni bi yan tan wi o ba lowo ri to ba si joba Nigeria odun meta fojo meta lai se tabi tabi a ti di millionaire se o se joba fi form gan se ka fi le lowo na fi form e na bi ka fi moju to ala mo ri awon eyan to ti wa ti wa di ko se ko mo moju to ala mo ri awon eyan to ba ti pa alamari moju to pa primary objective to party to ka fi ki won lowo nbe nikan lo ku pastor awon te wa da alamari won da won bo le fe ka alamari won ori to awon ara ilu sin won ara wa ju mi te yin se kini ni wo sare so o le na lo le nje of any sort en to lo geke bu nisin o le ni won conspiracy na ni lati no le won na ti jo se ayibe ko ni awon tin ku awa na lowo ni government se we so mo lu wa ni I understand because what is in Nigeria and anything. I mean, I think corruption is one of our biggest problems. I want to perpetrate our act in any noodle or my bony one. So, my Nigeria and I want to. So, if it's on that interview, it's all Latin Beloki on and then watered down this early. I can identify it. Carefully, live, land, lati, I want like Billy, my local Luo, Konyomas and Josie. A business of Kenny can we pay on Matthew Genwaro, Ko Genwas, huh? Ko Tuma Matthew Jelale, Walomana, Genaje. Eh pastor se o le lati ti ara omo un na ni abi bi tin pa la ko yanju ka se tin ju to fun ra wa I ma ba won tin won be ni e ka eto kokan ka ma bo won bi aburu le ka eto na nti o da ni a ma dakun aro government na ni let there be a livable environment for everybody so as e wa mo ki la take ngba yen so ti ye bayi e ba wo ni asogba e bo ni so le zeze so da an win nisin bo ya awon weather nisin bo ya department yi kan bo ya awon kan jori nbe na awon ta jo se in short ka mo kwagun collaboration kan ti wa le jo ko baralu e wo ta ba ri kini ojin lo abi aye ba ti jin lo be awon ara adugbo be le so sokunkun na awon ara adugbo mo lu na la won na eyin te ko kan yin na mo lu le yin na owo lu na wo pada fe tun se pe wa tun pada nda wo ra woropo mi na so ni pe nkan lo mo nkan pupo eh pastor egbe ta ma kale o baje commission to wa lo tun se yo tun dawo tun se se yin se extortion ni e ko pe o le jija kan be to pe kan wa direct awon kan wa indirect ni because in there you pawo be ba le tun tan wa sa dugo tan nisin e pe gbo tun ko we si nepa ku to yin le ko le fun won lo wu yin le mi le se fun won fun ra yin kini nbi eyin o ni wi pe administrative delay wa lati le frustrate wa extortion na ni she ti get me boya won kan ti pada gbowo yen bi kan nisin wi pe awon aduwo ba yin won lawon yen ti ko si head office won boya won ti sawo fun yin to awon tin be adugo le duro de boya bi odun kan to ni to wa fix na fun won tun se yin won na ara pa nkura wa papa mara na lati so pe ofin ni ki won da kun ofin Nigeria da mi o le ba nso ko pe boya kan to fi wa si ofin wa ofin wo ba yin bi ka wa ni pe mo jin wo kona sawati won mu kan ki ta fi mo pe wa tan wu yo da se bala po ofin ofin ta ko ni ayi le ko ni ofin o encourage wa ti o da na lati mo wa fenu abuku kan ofin wa ama won wo ni won implement ofin awon nkan ta la ko lo bora nko fi ru awon lori ti o fesi ofin mule dada ofin jin ki wa
0: ami olohun oda e ja lo sodo awon ara ile oro kan yi o be ba ti pe wole esuko ni bi apoti radio ni o ko yin ni be ba ti pe e ma soro ko ba ko be ko be ti rese nkan e ko ojuma o
1: e ko ojuma
0: e se won ko yin
1: Bluetooth
0: now. E pa radio yin tabi ke sunkun die.
1: Mo je pa.
0: O ye so le. E da solo
1: yin. A ka le gbe je gbwa. Eh, je ba yan la ba ri. Olorun je ki won le ma se do so to do la awon ara. Awon ara lu mo se ma ya ko lo. Awon ba ko ti je ba ba je. Ka ma ka gba ru ko ti je ba. Olorun yo tun wa je.
3: Amen.
4: One year Karemido and Pastor, one year the two members of Kwara State House of Assembly should know the consequences. That if you go she lu consile, the other woman go she lu mirror. Only in atmosphere of playing politics with bitterness, they should know that they are out of the house. Or Latunji Kayode.
0: What I show for you, hello, Karo.
1: Hello, Karo.
0: I show more on you.
1: Oru komine abde. Patek. Lati gerewu
0: e da siro yin
1: mo ki alejo wa lo ni ko la kai won la gara olohun deri ti awon house of assembly meji yen oju meji le ni fi wo oju akoko ni pe ni ofin be nje ti won ba lo fin nja wa ra lu jeto lati gbogbo eh so ina ni pe ni ile won fun oni confession lati ko yi oto ni tara lu tuma re ti ara lu oni tuma re ti pe ofin lo fe sise eh so ni wi pe ni won a pe oselu ti wole won a ba fi won le eyi won o ni ki joba to wa nbe yo mo wole lati igba ti won ba ma pe dada la won ti sin eh seri elekeje nbe awon ti o wa ti wa ku nbe awon ti won wa tele won le bi kan be bere pe se ko ti won ku o te leri ara ilu ni abile ara won because won tori pe won a ri ticket ni party ti won wa won lo bo mi fun won ni ticket awon tin tele won le pe ni ki won ronu taarin yen wo to yen ba ro elege ma sofin titi wa pe ki won ti suru ki won ba gba won pada yin won le ke de bi se omo wole olorun da Nigeria ru
0: oda e seun fun iwoye ti yin na
4: oda won ni e kara won ni lori awon asofin ti won di camp won ni well yin po se nla ni pe awon ti won mu ofin na ni won rufin won ni even the executive from top to bottom from bottom pe do not obey our electoral law won ni I think we still need a lot to reform this regard won ni because some people still belong to more than one political party ninu awon asofin wa won ni laws are made to be followed God bless Nigeria engineer Abdullah Kim Hussein Akewkewe Latagbaji
0: e seun fun iwoye ti yin o hello e karo e seun o ko yin e gbohun soke da da kun lati
1: dubai lafia
0: o ya ngbo yin
1: analyst wa so pe test waju ba ti on le awon o sare gbogbo awon wa national assembly ni won ku legbe kodon positive ni lati ju mefa wa ni won di ti la epo e bi ka ti le abi ki to fi to dari awon asofi ijoba apapo na lo dari ijoba lo e je kon ka ju ko ja ti to ba wu e ni ba se dada Nigeria ti bo pelu awon ti a ni a ko ti le di ma so fi boya ni ipinle boya ni orile ibi e ise ara won no ba lo ke se ti ara lu aduru ya tin je wa yi e ko ni tun lo 1005 awa ni ka mu kadi wa lowo ba de duro ti bo wa ta ri pe awon jo ba se ti wa la o ju olohun ni pa e se se ba mo ti je o
0: ami olohun ara ise fun iwoye ti yin omi da ja ma lo ile ti mo oko pataki lowo ba laura bi to tun ba wa se to taro to ni adupe wo olohun ogo ni foruko re be la ndupe pataki lowo lami to wa comrade Hussein Abdulaziz omo to so amo ri yin bawo lagbaro olohun e se gan eyin ni ilawo ti mo se ni wan dede sibe mo gba pe iwoye alejo wa ti mo ti eyin te lanfan lati pe wole tabi fi atejise so wo si a te lanfan lati da se to laaro to ni o ja to gidin gbe o si iwoye awa tokun mejeji ti mo ti kan ni diamond 88.7 fm bo ba di ago mewa e lanfan lati pade omi da ti na gbinin gbinin lori odan lori eto ta pe ni e ba wa da si nko ni se wa awa la mo gbe nto da se iko wa ni pa laanu wa o
4: ati awa ti won yo sanu fun
0: isimi Olanrewaju oye wole o
4: Omidan Olayinka Ajani Ajibade lemi nje o ese

0: ti ko lalafia e wa iru won ma wo danu ni ologbon ti o moju ta lafia babo mu go ni o eniyan to lalafia ni gbele aye rorun tindirun tindigba o e je toju ara wa ko lorun ma gba lafia gogo wa lo
1: Eje kama kiye kabo sori eto e ba wa dasi ni koni da Monday 8.7 FM Ilorin loni afa soro ni pa ohun kan ti o kan opo eniyan sugbon opo wa ni a o saba ni agboye ni pa nkan na afa soro ni pa eje riru ati ifunpa giga ati bebe lo ohun to se pataki ni wi pe eniyan le ni eje riru gẹgẹ bi awon doctor ti man so ko si ma mo bi o ba wa mo si yo ti bo wo mo je ki wa lawon nkan ta wa gbodo se lati fi ri wi pe ayera kuro lowo ife aisan apani mayo da be ki lawon nkan ta gbodo moju to nitori wi pe bi a ba nwa oko a ma service oko a wo pe engine oil ti tonu oko yi ko se ponu e mo oko yi ti doti e je nfo beyan ba tu se be bojo kada boje maruwa ni sugbon eya ara wa awon lo sese sese leto ilera je ko di mo pe o ma nsise ni ipo ago ni bi okan se nsise lomi nsise leje nsise lo fi nje kawa na ka ma wa functioning ka ma function bawo wa la se wa ma wa ye oil ara wa wo bawo la se ma ye grease ara wa wo bawo la se ma mo se epo wa nu aya ara wa abi epo ti tan be bawo la se ma fo ti oni doti eleyi ti awon ta ma gbe yewo lori eto laro to ni ti a pe ni high blood pressure ki la won nkan to rogun sapa ki la won nkan to nje be mo ti ni alejo lori eto laro to ni sugbon ko to di pe ma se ojo opo fun e ja se bayi

0: okay.
1: And you at risk of having ifupa giga, no matter how then you she raise to ba ti ko ja aye ti ifupa giga fi ma wole si ara bayi ma wole si ara enu. Family history boya baba ati mama yan ni ri o ma fa ifupa giga ti yan ba ni waist gain tabi ti yan ba ni ora to ba po lara o ma fa ipa ewon to ma je yoju o ma fa stress boya an se gbogbo wahala lala lojojumo traffic bills ozu gbogbo o nfa awon to won ti na ton de nfa siga o nfa ipuka iga awon ti o kin se exercise pe pe ka se lo ka lo se ka sare kino ma pe ere daraya to ye ko jojumo won a sajoko sibi kan ni won fa awon isan miran na bi diabetes kidney diseases o ma fa ifunpa iga so awon awon ti o de je odo won le ni ifunpa giga yi won le ni ifunpa giga a ma ri awon to je pe 20s no to 30s nisinsin ni asiko yi ti ifunpa won ma nga
0: en ti ka wo bayi apolopo ni gbagbo wi pe iyo popo ju ni ma saba fa ifunpa giga egbe ma je yoju e ma je kini koju nje iyo looto je oni opa to nko ninu ifunpa giga ateje ero abi awon kan mi tu wa ni le idana wa tawon na le sokun fa ifunpa giga je ero yi high blood pressure yi
1: be ni o nlo mo fi so pe awon bi iyo ma fa ta ba consume high salt diet bi maggi stock cubes dry fish awon gala indomies awon kan to ni adun to ti
0: poju
1: awon yi ma nfa bi elomi sin to ba je jollof rice sin afi soft drinks sin ko ni se exercise ta fi burn glucose in soft drinks yen a lo sodo a lo reside sinu ara awon ara re okan o si fe gbogbo awon kan won yi awon mi ora ni elomi kan to ba fe jeran to ba fe ra iran bayi a ni e ba mi fora si pe ti ora o ba si beran yin odo okan o fe ora okan na o fe ora ti ora ba ti wa ni bi okan bayi o e to ba ti poju bo se ye lo wahala lo ma de si okan so ko n se pe ronun nikan abi pe o nje jije wa awon nkan ta n fi sinu egan o n fa elomi ti le se ounje n gba mi to se pe ko need kan yon ti e fi magi si tori pe a sa fe ko dun ko se awa iroje orisirisi magi a ma ro sinu obe
0: o n tere ju answer na ni wipe awon kan wa to se wipe won ki saba fiye si ohun ti won fi senu gbogbo e ko sa ti ma dun ko ma wo enu ni e je ka wa wo bayi nje koko lala jojo I mean stress nje o le je ki eyan wa prone to ifunpa giga yi ati wipe awon kan ati pe ise won ise ijoko ni lataro e je ka wa won bank cards ka de wa won mi na be nje wiwa ni oju kan fun igba pepe nje o le je ki eyan ni high blood pressure
1: benny because every 5 kg thing you ba gain extra as an adult my heart see pressure on the heart
0: okay
1: mo so pe okan wa mo so pe ta ba ni pe atun ni ara wa tun bu atun bu sara si o ma je ki okan ko na ko tun ni ko tun ni pressure ko ni ko na ri pe se ko se pe wahala fe ma po bayi si okan wa and that ri pe okan wa is anybody a human being ta ba clench owo wa bayi fist wa is this is the size of our heart o ma so pe our heart is according to the owner's fist so e wa we to sanra gan ko wa clench owo e ko di owo e bayi ni ko wa ri pe se bi okan o se to lele ni aya e ora de ma tun wa nbe so koronu ko se kankan o sanra o wa obese so definitely o ti gain ni heart pressure o ti gain ni high blood pressure ni se wa yin to ba se funpa e
0: e ti ka wa wo awon kan pelu ifunpa giga ti eje riro a ri wi pe lasiko ta wa yi opolopo awon elegbogi ibile ni won ti wa nigba ta sekere a mo pa awon egbogi ibile yi won wa won si sise pe bi awon bi wa sugbon lasiko ta wa yi to fi mu awon odo gan papa won ti wonu ise egbogi ibile opolopo omo ni te ba e ma mu eleyi e mu ele mo ele e ni ni high blood pressure e ni ni water je to ba ti ni ifunpa giga sa ma mu ele mo eleyi awon kan wonyi nje won se gbekele

0: tori mi fa so pe se won sise se won se gbekele o je ki ranti ni inu foran kan ti ikan ninu awon osere wa so won na rike ni kan ni bi oju won bayi awon yen wa npa ki esi won si elesho pe a kini kan wa loju yin bi bayi kini yen lo wo skin cancer ni kini kan ni ngba ton ma wa se interview won ni kini yen pe ngba to kokko ma won awon bi ti o ye ka won lo la won lo bi ka e ba mi ka ka pe kini kan mu mi bi sugbo ti wa koja bo se ye sugbon awon wa nkan se si bi o ba awon bi so of course o ti de bi to ti ma di so ti ma se surgery fun niyan na je ka wa wo awon ti won ma nfi ara won sinu e mo eleyi mo ti mo eleyi o ma lo le mo ti mo eleyi nje won se gbara le
1: e se ma ege bi isegun oloyinbo emi bi li pe en to ba ni high blood pressure ile iwosan lo ye ko lo lati lo se ayewo ifunpa e to ba se ayewo ifunpa e awon dokita oloyinbo yi ogun nise mo mo segun oyinbo yi won bere si ma monitor blood pressure won ma ko ogun to ma ma lo won ma ni ko ma wa si visit but sherry hypertension yi doesn't kill in a day o it kills in 10 years
0: wow
1: because en to ni hypertension lara ti mo to pe silent killer ni koda yo ma se in fact awon mi wa se pe won a kan do hospital won a ti dagba won a kan se fupa bayi won lawon osere won a ri pe won ti ni fupa to eje ti ru lo lekan na elomi gan to se ru yen to se pe to hospital yen gan o ti o da ku di hospital ni nitori pe eje ti ru o de ti fa stroke sinu brain so o ma ni hemorrhagic stroke
0: okay
1: eje to ru kuro ninu okan o ti ta si ninu opolo olohun
0: do fi ma fa telo mi fi ma nyo eje ni mu abi ni eti
1: a ma dani gbogbo orifices ara
0: okay
1: o de de hospital ri de bi pe o se funpa boyo mu awon agbo ni o boyo mu kankan ni o a o ti le mo sugbon ma to de hospital bayi se ni won ri pe ha
0: o ti bo o ti bowo
1: eje blood pressure si wo 250 300 eje ti 300 over 120 iku ti deni e o teni e ba survive o na ni o ni nkan se laye ni e tori pe lomi gan o le pada ni stroke to je pe ko ni le rin mo ko ni le se
0: so high blood pressure lo ma siwaju eje bp ifunpa giga lo ma siwaju high blood pressure
1: ifunpa
0: giga mo fe je ka mo fe
1: high blood pressure awon lo si le iwosan a lo se ayewo ifunpa giga yi
0: okay
1: won wa ni bp ati blood pressure ifunpa giga
0: okay ohun ni bp yen okay mo fe ke salaye dada fun wa
1: won won eje to nwole to jade to
0: nwole
1: won wa ri pe ninu okan lohun pe eje ti o ti sare wole
0: so ta ba so pe bp I mean high blood pressure
1: yes. Eje ti sare wole sinu okan to ye to re ko o ye ko te gradual process ni sugbon tori pe eje yen ti ru bi pe won yin nkan volume kan soke to wa lo ru soke buru bayi ago ara ma suffer o so pe lomi o do hospital ri to ma fi check ifunpa
0: pe je ni wo blood pressure mi
1: o da ku bayi won pe do hospital bayi won ni blood pressure ni eje ti ru ko wonu okan mo o si ta sinu opolo hemorrhagic stroke wa
0: so to n ba ti wa ni high blood pressure yi ti ifunpa ti ga rehun nje ti o ba wa mo ti o tete gbegbese ki lawon kan ti kini ile lead si
1: o na ni mo so heart attack ni
0: heart attack ni okay
1: then heart dem man fail ti okay. High blood pressure ba ti sele bayi heart o mo fail ni a ti fail omi pe yan kulo jiji ba yen na pe
0: okay
1: heart o tin re okan niyan
0: o tin re
1: o re die die o tun lo sayewo o wa ni hospital bayi won ni oni heart fail oni ha heart lo se isi lo ma ku ni isi ko lo ma ku o tin re heart ni die die iku yen wole bo die die ni pe kini ko wa se ayewo okan re so wa mo pe ti yan ba tin dagba e je ka ma lo si hospital ka ma lo se ayewo ka ti e check awon odo but e je pe twice in a year ni go to the hospital to check my bp awon agbalagba e je ka ma bi so every 3 months na se ma se ifunpa because ifunpa yi boya pressure to sele Nigeria these days ni maybe financial crisis gbogbo nkan to sele ironu ti poju awon eyan tin ni ifunpa yi e pe tin ga yo hospital won de ni sakesi elomi ma lo ma mu aka pe pe ori fun ara ro ohun meanwhile okan lo tin re okan igba to de ma fi de hospital bayi e po boro mo because gbogbo awon kan to mo yen ko sise fun nkan to ye ko sise fun nkan mi lo lo sise fun ninu ara so high blood pressure o ye kiyan wa se ayewo fun pa ni
0: ta ba so pe nipa stroke nje ohun na lo ma lead to stroke abi stroke ni awon o ku fa te lo to
1: high blood pressure na lo ma fa stroke
0: okay
1: o na ni mo so pe stroke yi o je untreated high BP.
0: Okay.
1: BP teyin o ti toju rara. E lo mi le hospital won si ko so pe ifupa yin ga o. Se be mi mo rin ti mo lo ti mo bo yi. Iko de na ko si kankan na mo wa active. Tori pe igba ta ba bi omo o se won e bla hospital.
0: Yeah.
1: Ijo en lo kan ti be sin sise. Titi dojo ku eni. Ijo ku na, ijo iku yen. Ni okan yen ma sin mi ise.
0: Okay.
1: Okan ni sin mi. E wa awe ise to kan ise. Ka wa tun wa ma jeje ku je. Ka ma mo mo ku. Ka ma roro kuro.
0: Lori un ti o si. Lori te pe ti o sin mi.
1: Okan yi de ni peke. Peke. Every second. It's
0: every second.
1: No beat.
0: Hmm.
1: To se sise. Ba se wa yo kan wa mi.
0: Hmm.
1: O sise.
0: Hmm.
1: So ka wa ma tun ma se ka ma dokun wa lamu.
0: Hmm.
1: Nkan ti to ba ti ya okan ma fail mi o. Ati ma fail ani
0: ti wahala yi wahala yi ti poju yo ti poja gaga mi lo lori eto ba wa dasi aye ka ti eto ilera ni ikoni Diamond 8.7 FM answer nipa high blood pressure ohun to popolopo ma nfoju fo ni sugbon to se wi pe ijamba e o po janti rere apani mayoda ohun ni opolopo awon eleto ilera saba ma npe pe ko saba mu symptoms lowo amo to ba ti bo to ba fi dede pe o ti koja ala won ni afikore to ohun o se kini ko mu asadua aba ola se wa fe ri wi pe ande no high blood pressure ale juwa awon kan wo la fi le dena high blood pressure
1: en se ma number 1 ta fi le dena high blood pressure oni pe kama watch weight wa
0: okay
1: about the adult
0: mm
1: ipe ada agbalagba
0: mm
1: ko ni di pe tori pe won ri pe mi oro njeje wa tirin to bayin e je ki ma jeun dada ki ora wa po lara tora ba ti po lara o kan ma so fun eni e pe o mama so fun pe o se mi dada o en ti o de sara na ti o ni weight to na riro nu kekere kan to ni ah ya fi afi pe kidiko
0: kidiko gbogbo nkan sokan
1: ni bere si wo yaya
0: hmm
1: tori bere si fo lataro dale
0: hmm
1: won ma lori tulu ni mo tu mo ri tulu yen
0: alawo mo tu won
1: ajo ri tulu ni o ko ri ko npa won ri fe jabo
0: hmm
1: ko de lo se fun pa hospital
0: hmm
1: so
0: iyen
1: na wa nbe then awon aisan kankan bi diabetes ati kidney disease won ma associate pelu heart failure o tori gbogbo awon kan awon kan awon vital organs ara ibi kidney yi won sise pelu okan na liver gbogbo won vital organs wa ni so ti aisan kekere ba ti de ba awon kini won yi it's possible that the blood pressure too may be high so elomi o ni se size pantaja bi to ba joko si lataro bayi
0: omo se ni ba mi mu kini ri mu ba mi mu ele
1: taro ki royin ni just stand up and just take a walk walk down and omi so wa to ye pe sorry to say if I ati the day o fe le ma ra koro to ya o le de sorry to say so ko need ka son ra to ba yen ka to mo pe we are really living good
0: living good am ba wa le se ki o ma se ayewo bp nje lo se ose ni se lo sosu ni
1: mo no mo so pe awon odo e je ka ma lo si hospital I want to do my BP checkup, doctor. Okay, they are twice in a year. I want adults. E je ka ma lo 3 months, 6 months. Ibe na no ase si dictate ti pe nkan kan bayin. Tori bi on do hospital gan ti on ba le die ruru gan. Won ani e je yi to ti ru koja bo se ye yi. E lo se CT scan. Because I feel mo bi ti o ti eru de.
0: Won ni CT scan yen.
1: Won scan to ma fi wo nu opolo pe se kon se pe je yen ti ru to ti ta sinu opolo.
0: Okay.
1: Ti mo ba tun wa ri, won tun ni o da e lo se MRI e lo se kini kan mo ra won popo orisirisi ayewo yen. Nkan ti mo kan so fa pe ayewo na no ma se hospital. Mo fi detect pe
0: nkan to nsele.
1: Mo fi ri pe nkan to nsele ni. So ta wa no ba nlo len kankan. Ah, e ba mi se fun pa mi. Ko need pe won mu yin mole pe e mo lo le mo. In fact, there is an instance where a woman come to the clinic. Oh, there, lo she, oh she, aye, we talk about him. When they come, oh there, lolly, when the BP high, when she born lonely, don't lolly. But it there, and we get to the hospital. Unfortunately for a man, so that look pay, enjoy help me, and you buy best of my tone, don't. And when they come out lolly hospital, pay for my gap, go pay and rally. When she born lonely, oh jump, when she go, see what she on. O ku sinu hospital ni mo to eniyan igba ti eni pari pe gba won o mo ti yan gbe Olorun lo ni pe ko ti ni record lo hospital.
0: Hmm.
1: O je para hospital yen tori ko ti koja hospital gate.
0: Hmm.
1: Won ani se mo ni ku ma e ma lo. Only because nko to je ki for instance ni pe lo mi ma feel pe I have my head on my neck. I have my hands. I can walk. Meanwhile there's something going on. Mechanism kan wa no ara to tin. Ni to ni se sege sege. So tori e le lo ma ni at attack. Ani o ma sun lale. Kini ede ni ale lo ma sa ba nse.
0: So alẹ lo ba saba n se yan
1: o ma saba to je pe tenet si mi ton pe kini kan bayi
0: oko
1: ba ni to
0: o mu wa bere se pe so ti wa okay bayi ya ke mi bere
1: temi yo ba di pe we ba bere ti te elomi in the hospital to ma fi gbe mi mi because ko se dada to
0: high blood pressure te wa so yi eni bi emeji e wa so wi pe awon ti won wa lati bi 30 plus ni won wa prone lati ni bp a si mo wi pe awon irinse kan wa ta awon eyan fi ma nye ara won wo from what age ke bi osere to ilera leyin lere pe o ye ki awon eyan ma ni bp machine yi lati ma fi ye ara won wo nile akoko ile keji unje le so fun wa ni dede bi to ye ko wa fun olukuluku poke to ba ti wa ni 120 to 80 o normal to ba ti kere kilo le fa to ba ti gaju kilo le fa
1: benny from 18 plus
0: 18 years
1: yes awon wow. Awon digital bp apparatus kon wan si ti won se
0: okay
1: to je pe yan le ra ni awon pharmacy shops wa yi
0: yeah
1: to je pe is recommended you can buy it at home o se lo fun yan eyan go le fix e fun re the machine okay. Will just be put based on the table sit down upright and you check your BP to ba wa high eh eni ko ma gbe result e lo si hospital pe doctor o ma ni machine ni mo ma se fun pa o ma ga o ma normal doctor ma ni okay that's good for you e to de ga ah ko dara o ma lo de je ka ma se itoju o da o ma wa clinic ni ba se ma yewo ni alafi o si ma de sinu agbara eni sugbon ifunpa to de to je je normal ifunpa o ni 120/80 because ba se ni fun pa e guy a so pa ifun pa ga loni a ni hypertension na o
0: wo sin hypertension
1: ifun pa to tun lo
0: ohun ni hypertension
1: low bp
0: okay
1: as we have high bp we have
0: low bp. So the normal should be 120/80
1: yes
0: the normal ti o ba ti pe 120/80 o ti lo niyan
1: okay ale ni 110/70
0: 110/70
1: ohun lo ti lo okay ko ma koja 110 yen
0: tabi 100
1: to ba tin di 90/80 ni toke yen
0: Yeah. Iwo ni opo. Abi, iwo yo pe BP. So se kania, kania lo ma ronu si.
1: O le je ronu,
0: o le je ICU. O ti won agbara. Eni ya, problem yen ma ko wa mo ni die right. E ko go problem yen wa. Anyway.
1: But BP e ba so high. That's there be 140/90.
0: Okay.
1: Ma je 140 o ti bere si ni high ni. That person is now an hypertensive patient.
0: Okay.
1: Newly diagnosed pe hypertension tin wole die die no. Ko to wo o le wo 150 790 o le wo 180 100
0: okay.
1: 200 120.
0: Okay.
1: She ri pe ifunpa yen ti o ba sa moju to e bo se ma ga si.
0: Okay. So 120/80 ni eni to pe dada. Mi wo todo mi bo mo pe 120/80 lo ma je. So ani lati ma wo lore kore.
1: Yeah.
0: So e gba e wo pe in to dani kaniki ni lowo nle ko si won. Ta fi le nile ka si.
1: O je se pe tori pa ni le a ma fi treatment kokon fun awa just to check it. When you check it, write it in a paper, a piece of paper, take it to the hospital to your consultant cardiologist. Pe ejo doctor to mo nipa okan e ba mi wo ifunpa ti mo se le
0: ifunpa ti mo se yi
1: because we have to be oriented
0: ke se pe ka wo ton nile ka ma wa agbo kiri ka wa ri lai lori agbo yen lai dele wo san rara
1: awon ni mo se gun okan to mo awon cardiologist na ma pe awon doctor mo du to okan yen won ma mo gbedeke o mo kan to nsele ninu okan na ma de bere toju eni o se ti lalafia
0: mo
1: to ba ti pe bp yen wa lo high tan ba ti bẹrẹ si ni tọju ẹ ba ilomi bo se ma gbogun lo ni
0: o da ohun na le tin gbolowe to ba wa da si gege bi e ti ma n gbolowe to yi wi pe ta ba ri nkokan la igu ara wa e ma je ka ma so pe a o se mi kidi bayi mo lo si wo na lo ra e je ka lo le ewo so mo ti pe lose to koja a se a pe doctor owolabi medic owolabi care hospital wa so re to yi nipa cancer won la won ti re ni to ni cancer ta won si so fun pe e wa ni stage 1 cancer o to si di pe eni na si n lo mu ewe o lo mu e se le le won ni ngba ti o pada wa mo pe nkan seun o ti wo stage 4 o si ti boss o ti si bowo o ti bo sori ko se se mo won ni o si ti mo sugbon o ti gbekele pe ohun to hun je to hun mu yi o ma sise o fi je pe ta ba ti ri nkan kan lagu ara wa a o mo gbedeke mo a bere lowo won idi ti bo se link papo yin pe oro yin fe jora yin a bi lohun pe lati wo lati stage 1 wo stage 4 how many months, how many years you man take? When you call that, elomi le wola in 2 months, depending on the lifestyle. Elomi le wola in 6 months. Ni to 2 months, you pay. To ba lo ni kakan laga, to wando de ne, ah, to ba di mbak bawo shu ma lo. Sho sho akwe ko to di ba to bawo shu, to ma bawo to mbege ye. O sho akwe ko ti ni di pe, kile te wala ti 2 weeks ago, kile te wala ti last week. Awa doctor, kini esi mo yin lenu. O si ma andu mi te ban so fe mi. Ewani, ha kile wan wo to fi peto yi. Kile wan wo because o ti me in the blame won because o ti believe pe kini yo call dey bayi o ti fun yin sign
1: eyin
0: eh eh ohun mo se link e
1: ko o sojo kan lo payan o le payan 10 years
0: sugba ti ma fun wa ni sign yen
1: 1 to 10 years ojo to ba pe 10 years yen to wa daku to ni mo register to nbe won ni ki lo se hun a o sese sele mi ko se o sese sele ni
0: e po eyin ori pori fo yin
1: Eh, elomi ori mama fo bo se ma gbo ri mu ni. A le nu aka awon apa aka pe ama ka je.
0: O da bo se ye pe ayi doctor na baba fara ba pa ngare a fi kini kan ki la ma npe na. I could remember there was a time I was having a serious headache. Sugbon mo se mo wi pe iyen oro to mi ni. I was having that headache. Hey. Emi ka de re mo se wa yi. O ma nbe lowo mi family wa ni pe dakun ki lo gba lowo awon doctor to fe san fun won. Emi ma nse test se re ni. Mo tun se mi lo bayi. Won ni melo lo tun fe mo se nse lo. Ti ba se nye eje ma ye. Okay, hey doctor, hey ti ma ni ki lo se to. O mi do ki le n wa kiri mo n wa gbogbo n to ti o so. Okay. Won ti ma nbe lo. Ki le n wa kiri. You know because I believe that let me be sure, let me be ascertain. No, to iku kan ni npeda be won re mi jato. Ba a se gbe iko na ni o ma peda. But let me be aware of my body. Je ki mu ara mi. Now what I want to say, ori yen for mi gan. I was now going to hospital. E pe ori yen for mi. O for mi gan. O ya e lo soju. Ohun lo so mi do ni glasses tell him man oju go ju go. E ma worry. E lo soju pe boyo oju yin lo nfa asoju. Who inform me? Elo shigba. But I was expecting, and I could tell you vividly. Pe, wow, pick points. Pe, nko buy loan for. Probably there is no machine that you can. No, to the scan or it. Mobile one lorry. Eh, mau. Maybe probably because I was expecting. I did not get till now. I did not get an answer to that question. Kilo for if you fall, tigba de buy. I could not get an answer to it, and I did some tests that I was asked to do. But the test do not say what actually causes. But if my wife, I come mommy, tell him, you know, person maybe cannot go to the hospital. I don't want to know kilo shelly. So what I want to say is sometimes people ask me, "Wait, I want money. But today we some more long week kakan. How can you see ribai kilo man factor fi man ribe la wong bami?"
1: Sorry about that, ma. I want in control shelly ni pe. Awon machine awon ayewo o ti wa ni ti igbalode ti wa da dancing
0: okay
1: because bi mo se nwo yin teyin na nwo mi ba ta ba lo awon irinse konkan ifa nkan to wa ninu agbo are eyan eyan le ma mo ani physiological symptoms te je pe bi mo se nwo yin sin a le ri pe ah ewo ju yin se pon
0: okay
1: ah oju yin ti yellow oju mi yellow kini kan important mi wa se pe ninu eje lohun ninu agbo ara lohun tissue lohun gan teyin o ba se awon ayewo yen ni pele eh le si di test nkan to sele so gba mi awon doctor wa ni le woso won ma ko ayewo fa won yan so e pe lorisirisi pe e kokko lo sele ko si nkan kan ori e kini kan se nse awon e lo sele
0: e tun se sele awa mama ri bi idamu gba mi
1: mo ti check e mi
0: gba mo ti se meta
1: ni pe e je ka tun wo eje ka tun ko se pe boya won fi se ka fun wa
0: eje ka tun
1: so yin it happens to one of my it happens to my dad sorry to say so awon na sayewo won wa so fun doctor yin pe ah nkan yin o n do awon doctor yin ah rara o awon ori kankan won tun se mi gba ton wa pada ro se awon ko to to tun wa lagbara ju ni ayewo yen after so many months na se wa ri pe o to ni so igba mi won se pe ni pele pele ni a mama mu ayewo yen sise ko se pe ayewo mi won se pe suddenly na la kan dede so ma wa ye be na wa na la mama to pe doctor eje ko ko tun ti lo eje ka tu wo e ka tu wo ti pe o ti yo ri si bo se ye ko
0: o da yi ye mi o da bi igba ti bi week yi mu ni mo ti lo sha hepatitis b e ba yen wo ki le n wa e sha ma fe mi le o I'm just using it to motivate people. Pe ko digba te ba sick ke to wo ba ba
1: yen ni
0: you understand money e ba mi wa hepatitis b show wa okay mo wa ri un ti mo wa tan mo wa dodo doctor mani a o mi don you are fine you are okay money e da se kini yi doctor mi mama mi ba wa ni se kini yi se o ti fi han pe ko si kankan won ni kan ti wa wa ton pe ni kini kan panel hepatitis b panel won ni ti bo se eje ni so panel yen ni wa so boya mo wa mi immunity mi strong ko le ni kini kan mo ni se panel yen ma so abi eje lo se panel she be ti wa negative ki le ti wa panel but why do I want why am I saying all this is because elo lo nse I can tell you that ibi ti mo ti se todo mi to ba ri pe general hospital ni o le ma to be but ibi ti mo ti se to je private place it's just 5000 naira 5000 naira e wa wo te yan ba ni e wo ye to ma fi wo so to ma no so why can't I use 5000 naira to go and do it how many hours do I spend mi o lo gbogbo ti mo lo o da result yen lo bi abi 2 hours fi jade and that 2 hours in my year so poju mean 2 hours kin fi gba result now ngba ti panel yen lo wa da pe yan fe 120 something something mo okay I le da just yin but mo ti kokoko ri gede pe mi o ni problem but mi mo fe fi optional yen si so what we are say pe gba won ayewo yi o won ra bb ni le wosan sha fe ko ni abi eyan ngo
1: o fe ni se be yan ri doctor for consultation ni
0: to
1: a de sayewo ifunpa
0: ifunpa o tan
1: o tan
0: eya le je ni awon pharmacy mi gan ton mama yen se lefe
1: exactly awon well known pharmacy
0: ton ya mo te lawon pharmacy kan mi fe polowo fun won ti won so bi pe to ba laarin time bayi si time bayi e le wa ye fun pa yin wo lofe koko bofe difa wa ni awati ma bi se pe e le wa ye fun pa yin wo lofe so those are the things bo se je ofe e ni rawon eyan be you will not see people e je ka mu ilera wa e je ka mu lokoko drun e je ka mu ni koko ki n se pe ori n foyin e ma fi opin tori e wa lo ja la taro lo n foyin ni lori fifo o le ma ni se pelu oja te wa have you checked ki lo n fun mi ledik ade ki yi mo tin lati jeta ki lo n fun mi ledik you go and check and awon gba mi wa won ti ni cancer gba mi na gba ma bere yo be latori
1: koko ni
0: koko se won ko le n pe lumps yes yo be latori lumps iwo emi le pawo fun yin mi o mo bo se n ye lumps kini wo be se ko mi to imo se sugbon gba ti mo ti wa mo se be yen ma ya gba le wo san le e ba n tun check e emi wa o wa won mi lowo 5000 dey that a bunch ngba ti mo pe mi o mo and it's not to ale lawon to wa ni manika emi no mo bo se nye kini wo you are not alone emi no da mo e mo
1: ko ti en se breast lumps nikan lo wa ko ti bi cancer lumps o le si
0: ti o le si
1: ton ba ti sayewo yen ton ba ti se biopsy na to mo boya is a cancer or benign something
0: benign ilebo tin mo fe wa so eyin na e ma lo se ke yin se un to won eh gbogbo wo te fi raso e bi eyin na e mu aso e bi kan pe aso e bi iya taju mi ora lo te ma lo inra je n lo fi se testing awon date baby let me take you to shopping mall come on eni o gbe yin lo hospital hospital date e lo se hospital date je ka jo wo fun pa wa je ka jo wo eje wa je ka jo
1: awon
0: boys ti renrin ka jo wo wait wa ka jo mo pa wa lalaafia emi feran emi o mo hospital date wa ma ti se gbade mi hun tomo hospital date ti wa let's take ourselves to the hospital let's go and check this gbe go lo ti bo boya boda ti ni HIV oh 91
1: even awon to fe se igbeyawo gan wa mo boya di ahe he
0: Oda 0913655692 ni ojú òpó tẹ́ fi bá wa dá sí lórí ètò láàárọ̀ tòní ilé ra wà lòun náà lòun tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí àmọ́ kọ́kọ́ akọ tan so na ni blood pressure high blood pressure nje eleyi ifunpa bawo le se nwo funpa yin gbogbo un ti o ba sele seda ibi funpa ko lo tin bere so because me feel pe hospital ki kon ma kokko wo funpa awon na si di o kokko wo
1: kokko se funpa fun na
0: ohun ni won fi mo so le fi mo gun te ba fun wa ifunpa yin le fi ma mo
1: routine examination ni pe ni wa se
0: ko se na kokko se na
1: won te kokko ibe gan na si ma di test pe o le je pe ifunpa gan ko le ni e gbe wa gan
0: okay
1: ibe na lati ma ri pe vital signs ba ma pe kini e okay vital signs ba ma check
0: okay
1: doctor to ri
0: okay oda aja ka shojo pe le fe wa le lati pe wa wa da si sugbon mo nbo.
2: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

ti kete e wa ba mi ka di e le e pe mi ni omo kan bi population China ki wa ma fun yin ni awon combo ki iroyin to jade ni arin ose unje lo to ni kira omo ogogo bi mo tutun molebi ogogo soro sita e wa apere ke fi tedi Billion mejo naira lawon ajinigbe ti gba lowo araalu laarin odun 2025 si odun 2026 e wa pere ke fi tedi kegun en to so

arábìnrin kan Ọlajide Opeyemi òun lo so fun ile ejo o nibi ti o ti so fun ile ejo na wi pe òun ko ni ajosepo kankan mo pelu oko òun o ni jeje mo pe oko mi o se fanran akale video lasiko to wa ni iho to si fi ranse si awon molebi re ati okan lara obirin kan ninu ijo awon o je ki o di mimo lasiko to n ba onidajo fun mi asa olusoro Opeyemi ni won ti fi ile oko yi sile lati nu osu keje odun to koja nitori bi oko yi se ma lu oni alubami ati aigbora iniye to wa ni aarin awon mejeji leyin oreyin lo ja ko di mimo o oni bi ti

oyin ma je niyan iyan fa mo fa won mo september yan gogogo o de je ki mo le mo ko to di pe mo ma kuro lori eto gogogo ah eyan fara bale ka te ranse yu n bi ma ba lo ro lu nkan ti o ye ki n ro lu good afternoon, sir. My name is John from Ofa. Please play me. Play for me. Come on, yah. Lure to you. Okay. For my birthday coming up on Saturday. Mr. John from Ofa. Anyway, we am I celebrate you go. We gonna celebrate you. Ayo Saturday, ayo Saturday timbo lojo bi ti edako ojo wo lo bo si yen na. Ah, se kin se ojo karun ko abi ojo kefa. Ah, e ba nwo nu calendar oje. Anyway, Mr. John, happy birthday in advance to you. Long life and prosperity. More money into your account. We celebrate you, baba. Oya Mr. John. Bade je nkoja lo si eka polowo oja ki lo polowo oja ti nbe lori igba bi nbade lati eka polowo oja a ma lo si abala keji abala da ti e mo ti o ni daba mo ko si ni daba mo la se ledua e je kin lo si eka polowo oja e ma yi kuro be mo detun oda gẹbi mo se lo seka polowo oja un latapa be gogogon oda e ka gba bayi na ejina rafe edagun esumo mi sapa abina esumo mi sapa bi ejina rafe yo da fun ju baye se ro lo la se ledua ko to ti pe ipolowo oja un yo jade loni rabaji gan ati loni regede fin nkan ti agbeyewo iyen ni abala ta mo si dati e mo losein egbo opeta ti e tin fo gesi lori eto eja fo yo ba die na abi bo ni e mo si mi e pop si mi eja fo eja so yo ba die bi bo ba ni work awo pe awa yo ba pe ise ni ti work ba je ise lede yo ba egbo kini job ede yoruba ba mi lati lajo rin baba godwin tebo ta ba ni work awa gba pe ise ni egbo tebo ba wa so pe job nko kini awa je nkan kokun polowo oja ina mo bo

yes, mo de pada niyen. Mo de ma gbagbe eto adile bare arena Korea ko ya ibi na lawa ni Canada Modern 10.7 FM ni Lorin. A nbe ni lu Lorin awa ni pele Kwara wa lorilede Nigeria nbe ni worun le Adulawo atun be ni le Adulawo. A wa ninu aye aye ti ogun kan ti wo gba run. Won ni ogun kan wo 200 this is a bit 200 sickness ni. Emi ti ni runu. Loni in tamo fi bara wa soro. E mo pe mi o ni ronu kobo. Ironu gan ni ironu aroju. Ironu aroju ki se n to da. Ipalara lana ni ko be da eniyan ninu aye. Eh agu ara gan ironu aroju mo ko ba. O da jam bi o le re ore wa ki lo fa ironu gan ironu to je pe orun ni jo ni. Ironu to ro lowo ta wa ki lo fa ha. Ironu aroka to ro ni aroku dorogbo ni. Gbese lo je oje gbese o wa gboro loju re abi abi won dale won si le je ko won dale re ni won dale re eni o fokan tan ore re abi batan re abi ni bi re lo do se tori e na lo se wa fe fironu sire lese opolopo awon eyan tin je na mo moto lenu oko mi o teranu titi ti elomi o ni tete gbo ko gbe nkan se ti o ironu ni mo ba tin si obi ironu o iwo yi radio re si Diamond FM e mo pe with Diamond FM it's never a dawn moment ironu lo fu a ore wa sokoto lo tin jabo ni di re yi sokoto sai si re mo iwo na wura re o tin ru kegun o ti ri se tele ori se mo abi nkan kan daru gbogbo e yi wo mo lowo lasiko yi se yin tori e lo wa firo o firo nu o fi si re le se ko yi o ri be ko yori be iwo loyun ojiji nti e student olori loyun ojiji oroyun e bo ti gbo o wa gbo pe ope bi ti so teni kan ri o tani ngba won rara lewe o mo wa n to re level lo ba lo rin igboyun o da ba ngbo bi mo wa so mo ni degree so mo degree eru wa mo pe ko mo so re degree e won le so mo ti ni master degree dada ko won so mo re degree iwo lori igboyun oyun to re level mo ni ba awa pe won so ba degree won ni so degree o won le so ba ni master degree o awa le re gboyun to re le ba mi ti re level abore le other level lo te wa buruju won ni so ni master degree degree won po mo re o degree ni o ba ti eroju torun oyun boyo orun de ti re level ko to gboyun pelu ba se pe ko ba se ku se ti re level olore gboyun anti to re level olore gboyun omo re won so master degree de won so degree owo ko ru bara re olorun re gbe nkan je olorun se o se kini allah e ma so riri e ma so ra wada ma da wo ma gbe yeju e wo e mo ba hun adupe osu ka so dun re September osu merin na ni nbe baba aku morowo school school fees ti wole de bo ni olohun ba wa se ironu school fees gan lo belomi ironu owo wi ironu kenekan ironu kenekan ma je ko ro school fees o daru bo ah olohun ni mo ba yan gbe olohun bo gbe olohun bo gbe nsin ba ti wo onku daddy ti mo be se da awon te bi kale gan te so school won e to tin pe omo ge e to tin pe e n pe omo ge e n pe awon ti mo bi mo kan bi meji ti won e si le oko ko won pe ona e to tin pe won e to tin se ace

ti mo goroke oni bale o mo ta kun mi dugbe dugbe are ha ile ke meje gbene je gbene afere la fin pode yi to ba ko ah afere na la fin pode yi to ba nu atafere ati kutu e kutu e ba fi kankan pe mi aye mu wa yin ilu da iko eyan to ba ko pe gbagere na ni ru dele ni ba wole lojo na ni o to mo aha mo de lo ni na ko ni jo lori gwa bata ko ni sanse gere a fi lasa ko mo lorun bi agbode re ba o ba ti gba ko mo ta ti be po o ko kan yi ti pe ti pe mo gba ko lenu ni elebe je n papa bi wole kabiyesi olohun ah mo dupe iro ta o jo lori wa killer ni dupe fun olohun o je o

ma gbo bo de se nlo ye ose to koja owe kan wa ta pa awon kan pe won ni opa ibi ti e ba pari owe yi o e pari owe to se to lo yi o mo ni a owe wo la wa la pa so ta wa pari won ni a tori alejo ta gba ni akaju ni ati pari e pe pe in to ba mu ki onile sa file re sile owe ti last week nu on to ba ni ko nile file ko sa file re sile ọpọlọpọ pa owe yi awon kan awon to gba boya ni ka bi meji na lo gba won ti e gba na se won si gba na won fun won daada yin fun won marki daada on to ba mu ko nile ko sa file re sile ipari e na ni pe ki ayalegbe mo safinra ko se ni o gba ko se ni o gba awon yen gbiyanju ni won o gba o to ba mu ko nile sa file re sile ki ayalegbe mo safinra owe so to ko janu ati pari e ba won abi se wa ro weto ni ibe gangan la de yi ki to lo sada leje mi owe to ni on to mu ba lele to fi ndu bi elede lorde e pari e yin wa ran yin lowo ke le ba get e dada yin ran yin lowo on to ba mu ba lele to fi ndu bi elede lorde elede mo dun iye ni pe in to mu ki ba le lo mo mi sele le mo to mi sele e mo ke yo mo mi sele ko mo pe ke yo ka mo dun ko mo mi ami kan e ba gba pe oro ironu la nso le ni ironu ironu aroju to ba fun wa lele to ba fi mi kale bi e o kale de mo se ti ba lele ba fi mi be lorde e pari owe un mo ti ran yin lowo o ye ke wa le get pari re ma o ye ke le get pari owe un be wa get yin so ipari re fun yin ni ro le toni o to mo ba lele to fi un dun bi elede lorde on to mo ba lele to fi dun bi elede lorde on na lo se kini e pari e 01365569952 01365569952 na lu joko ti e la nfani lori ofe lati pe si iyen lati da si ki won pe lati pari owe fun ti ro le toni n ta fi pari re nu e jawo bayi ni agbon bi mo fe polowo oja mo n bo ni ko pe ko jina

0: No, no, no, osu baba, aburo ni ba sore ti mi ati yin. E ma gbagbe owe to ni, ohun to ba mu ba le leto fin do bi elede lord. Ah, e pari e. 0913655692. Eyin ti ati pe mi latek e ma binu pe le gbe. Yin se gbe pe yin ni bayi. Eh, a ni gbe pe ipe la ma gbe. 0913655692. E kuro le o ko yin o. Hello. E kuro le o.
1: E kuro le sa.
0: O ko yin.
1: Unique loruko temi lati sagoke
0: oya unique man abi oya e pare owo
1: o do ba file mo ba ni le to ba to bi elede
0: bariba
1: ya wo gboro ma dun
0: mo eh ka ma se kini
1: ya wo gboro ma dun bi modu
0: iya wo gboro ma dun bi modu bo ni ma se ma nu
1: o ma dun
0: amalu ni ma dun ba wa ani ogwe ya ogara wa ruwe du imadu ba oni ma imadu ba du lai si malu malu gan awon malu to police risi o malu meta ni me elomi o police malu meta ni me e mo pe meta le ko omo to ba mo wale aye eh in so fun yin jo jo ti eto ba kan be in so fun yin e ko meta lo omo to ma nsun laarin 24 hours omo ti o ba sun orisi e ko meta un ko ti se omo to ti daye o awon iya agbe bi won so pe ope bi ti ko ti asibi ti igba result ti edi e ku meta lo mo ma nsun well e je we ni wa bi na hello ko ibule tin pe a o hello e ti wa be o e ku ro le o ko yin o
2: yes sir emmanuel sir
0: lati talamu mr emmanuel o ya e da si
2: to
0: ba le
2: mo ki
0: ba le le
2: ma
0: do bi kekepe na bi elede ni lord
2: eh
0: eh mi ya le ku ra
2: ko
0: fun ra be mo yo ti de yawo mi pa mo nu ori eh ta ke ti e ta ko we oye ti lo ma gbonu mo ra oru be lede ti se ninu ile wa ni oye ti lo ma gbonu e je be lo abi e lo ko yin la tin pe a o
2: ele ko eto
0: e se e kuro le o ko yin o
2: a ti ti o se won la ta data
0: okay na e pari owe baba
2: en to won ti ba le ba tin dun bi elede
0: lord e be ni
2: lord e ki a le na ma dun bi owe ma je pe si o
0: se wa ni ya we lo wallahi ah kai eh e do na mo le yin ti ro we ti yin na e je we lo mi lo le to la pe lawa ta pe ni adele bari arin kore akoya ibi ah ha adele bari arin na kore akoya ibi mo so le kan mo ni e ku meta lo mo ma nsun wo ba waye awon iya agbe bi ni ebi lere awon opolopo mere ti bi manga won e notice won ga pe awon ka won pe mo wa ni kan ko lo mo ma nsun ori se ku meta ni o se ri e ku akoko to mo ma nsun te ba ko bi omo gbara se ko e ti ni we o se ndele aye ni ka to de pe won ge iwo re won ge kini o le ko ti ma nsun bi omi ba kan ara omo titun pe won fe we ah ha won fe nu ara abi won fe we o le ko ti ma nsun ti won ba fun omo titun ta fun ni ah oyan pe ah iye olomo fun omo loyan o to le ko ti ma nsun e ku meta ni e notice ah ope bi ti a je we ni ma bi e lo ko ibile ti pe o ekuro le ko yin o
3: baba tawfik lata dangba
0: baba tawfik okay now e pari owe won
3: lata ohun to ba mu ba lele to fi ndo bi elede
0: lord
3: iyawo le ogboro mo do bi adi amo ni
0: o e mo do bi adi e se adi agbebo abi adi greek ori
3: adi agbebo amo ni si o
0: wale wala ni agbebo mo de fe lodo alejo mi ro le mo le isi bayi tori olohun alejo mi nbe mi mo fe lodo alejo mi fun ti ro le toni

0: ẹjẹ wo ni ka bi meji se ko to ri pa
1: bo ko elo e kuro le o ko yin o alaafia feyin na o
2: godwin la da jorin
1: mr godwin oro le gbo yen pari owe baba
2: o ya jo jo ran mi ti jaku
1: ah o to ba mu ki ba ni le mo adun bi elede lord e pari e
2: ah ya ba lo sele
1: jamba se
2: ba lo sele
1: o l'accident ni a mo ti fe lo mi le yun gboro
2: o do se wa kuri wa da epo
1: o ti fe ya lo o ti fe ya lo yun gboro nu
2: lo se we lo se we yoruba
0: wa ni lo se we yoruba o da ko si yonu baba godu win ni aja wa nikan dondo si lagba bi tori mo fe lo sodo alejo mo se fe pari owe ile ni mo fe pari owe ile ni bo laye wa yeju ara wa si baye hello
1: ko yin blaze npe a o
3: hello e ko le omo bi la sabu to
1: lati abo to an gbo yin
3: omo bi la sabu
1: an gbo yin
3: hello
1: an gbo yin eh
0: fora yin le ko nbe o fora yin boya owe lo deru ba yin o eh owe mo deru ba yan gba mi o le jowe lo deru bayin te fi sa lo
1: e lo ko yin bi ati npe a o
3: alo ko bi se ko eko
1: e se e kuro le o
3: ya kuro le bolaji ni lati kogun
1: lati
3: sobi lati sobi
1: lati sobi oke o ya e pari owe baba o to wo ki ba le le modun bi elede lord to do
3: ko ti o si aye fun ya lole lati ma sinmi se ele se la bi kile kile kan
1: lati
3: ko si ya ko faye fun ya lele lati ma sinmi se ele se ele abi ki le pele kan
1: emi le tun bi lere si ele se ele ikini je si ele se ele
3: e so ro kale kan e mu be ni da wa ni
1: ah ora mi le le pa ri owe
3: ko faye fun ya lele lati ma sinmi
1: ko ka asoke ko ma ronu pe to mu ba le mi to fi wa do bi elede ba ti wa se
0: latale ana mo ma tin se ya le ah ko gbo ra se mi lo to ba ya o gidi o pe e to je fun ele mi loyun o di melo ta fun loyun e sa ma do se sa je abe abe tun ni jeun e ya lo da le ju mi e ya ra le ta ngbo wa ninu le ta so na ni pe owe e mo pe Wednesday bayi owe na la ma fi pari awon meji pere na lo gba owe mi tun ni eyan meji pere ohun to ba mu ki ba le lo ma do bi elede lord e mo pe mo so le kan mo ni elede ma do Be ba ti rokunrin tinu ti sa mi sele lera lera ti mi kale lemo e ma pe nkan kan ni koronu ba ironu nkan kan ni nro lokan iyawo lele o wa ni daka onu wa ma odun bi oro ma die yo ma odun bi adie awon meji lo gbo mi o iyawo lele no ma odun bi adie mo si o ba le mi si o yo ba ni asa won ni ede won ni gbogbo e ise won ni gbogbo e bi oba le ba tin dun bi elele ti se yawo si o abo ka de wa dun si o woni yawo le na o gboro mo dun lo mu ki ya le mo dun si o ba be ka wo sori eto mo ki yin e kuro le eh e ba ka wo ye wa ti won gba ninu le e da ko yin be si je won gbo
4: to olotu aki
0: adupe
4: kweto akataro
0: olorun ni seto
4: ese oruko mi ni oluwa teyan labode pupo la lati diamond amuse park
0: to baba akile nlo lowo ni diamond samuse park ni lorin tori pe odunde ti npari lo die osu ina lo odunde ofenu gobe kan ni opolopo awon ile eko primary secondary school kini nlo lowo ni awon agbon bi ta wi baba
4: to ese olotu akoko be ni swimming training kini lo lowo
0: okay
4: ta organize during this summer pe fa won mo lewe kọkọ jẹ ẹkọ kilasi nikan na mo kọ ni gbogbo igba ọpọlọpọ ti kẹkọ ba se wẹwẹ odo ti wọn ri pe inu kilasi na ti kọ wọn ti o si swimming pool ti wọn ti practice e ọna ati sọ pe ẹ wa si diamond amusement park kẹ wa kọ ba se wẹwẹ odo ẹlẹkeji wọn dabire ni pe atuti sọ lọjọ
0: ìyẹn swimming pool abi
4: kẹ wa swimming pool diamond amusement park akọkọ to fi ni lọkànbalẹ nbẹ ni pe ayika wa environment wa ibi to jẹ oju ngbese ni ẹlẹkeji to dabire ni pe àwọn lifeguard ta níbẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ti gba oríṣiríṣi training
0: tó ti gba dáni lẹ́kọ̀ọ́ oríṣiríṣi
4: lóríṣiríṣi lọ àgbà tí wọ́n ti represent wa lóríṣi even yàtọ̀ sínú nàìjíríà bíi tó ti lọ test ẹ̀kọ́ wọn
0: ayẹyẹ
4: ó jẹ́ ẹlẹ́kejì eleketa lo wa dabe ni pe swimming pool diamond amusement park ni kon la gbe to pe safety level la nkoruko re pe ibi ta gbe de ibi to ti je wahala fo modi
0: ti o ni da mo eni kankan
4: atomodi atagba lo le we nbe
0: atomodi atagba lo le we nbe
4: ah ni safety level so swimming pool diamond amusement park ni kon let's get you really e ma gba won pe swimming pool bi kon won gbe ojin jura won lo so awon mo bi to mo le duro si nbe
0: eh baba nkan kan ru mi loju swimming pool bi meji mo ma nwo abi melo mo wo njo ni ti mo ngba mo rin kire mo ni nkan tun ri nkan tun ri kilo de to fi ri be
4: ah akoko lo lo de ri be elekeji ni pe agbe a fi gbe olympic standard ni sa
0: olympic standard omo to ba le we to ba lo soju nigeria lo olympic yo gba gold wale abeye gold eh kabiyesi
4: olorun abi back le pe run sa so lo fo wa je meji pe okay o a le pin si pe ba mi wa to pe kero ba po ta ni e ko kun na to bi ni ko mo we papo a wa pin si meji okun mo we ni ti a obinrin mo we
0: ni ti b
4: be ni sa ele yo da be ni pe fun maintenance culture ta ni tori pe ojo meji meji ni diamond amusement park la ti ti omi wa eyan we nbe eyan si we nbe o agbodo treat e awon de leko ta gba niyan so la fi se to fi wa je meji so da pe te ko si jo te ba wa ta wa na mo binu ko si mi put e fi we lati ko ba se treatment lowo
0: ekejo wa la yo available
4: lati lo so I ogbon ta ta nbe oniyan eleketo wa da be ni pe fopolopo ori le ni bayi opolopo yen lo ti wa pe akoko ta awon adeda mo park ri le o awon advert wa ba won gbo radio wa lati ipinle kan la won ti wa ta awon wa check swimming pool wa ba won wa check diamond amusement park e si le ka awon omo yin wa eyin obi e le gbera yin jade school ti fe wole pada bayi ki le fe ka omo yin lo mo so ton ba wole school
0: to ke won lo so fa ka be won ara won ba n bra gade waju wa pe mi lo diamond park mi debe mi wa swimming pool mo dia kid mi debe amro san rookie mi debe ra ebi o debe every week ah but ebi debe le meji e beta merin o lo lude yi o mi no debe o kola
4: awon mo ne lawon ti jade te pe le no kan sa wa e ku won jade a pe aso lori eto lojo aje pe iwa ide iwa imagine le fi wa abi wa diji le fi yi wa pe ninu ere gan lopolo tin jiju
0: ninu ere lopolo tin bi dada
4: ninu ere sise olamu to pe ere daraya nile iwe gan won fa ede ere daraya kale to mo gboro mo se ere daraya
0: ki se awere yepe to mo tin yin se ladugo wo ki se re ka mo ko yepe ka mo fi mo bambu ka mo fi yepe mo bata ka mo fi bete yepe mo ile woro on ko pe ere ti o fun omo ni opolo omo mi ti se yepe sin bayi o wole laipe omo mi ko le ka efo apu mo omo mi ko le ka efo apu baba oya efo apu o efo apu b for babu c for kapu d for dabu d for kapu f for fapu yo mo ka gbe lo ni o ti lombo o ti sere yepe buruku buruku
4: e je kun wa si diamond amusement park fa won to travel wa sodo yin na to je pe won ti fe pada sibi ton gbe e je ka won na express a lo so lodo won pe
0: ka won na express pe ah
4: gba ta je lo rin pe ilorin ti ya
0: ko
4: pa ara ore yin mo o oko pe Kwara is dry pelu diamond amusement park ninu lo ni ta wa yi Kwara is not dry o
0: ere ta n so awon ere ti won se ni amusement park ki si awon ere japujaku ere ti won se ti won ti o fun won ni imo ogbe ati oye to fun won lalafia omo mi nsin bayi o ti je iyalaye oúnjẹ de pe nígbà tí o rere se omo mi nsin aso school re nsin wọle ri bọti ẹta to wa wọle ni sẹmi lọwọ yi wọle ri bọti o ti yọkun omo mi ti yọkun omo mi ti kẹ lohun ko le o ti kẹ lohun bi engineer rafeli what am I, sir? Auntie, good morning, sir. Yeah, welcome to Power A 2 PDTCC. How am I meeting? Hello, how am I meeting? What's in you? Hey, anybody, I have to learn it from you. I make a learn it too. Dear Lara, I want to tell you a few left for you. Call out, sir, no one. Baba, oh, let me know if you want to get a seat up. I'm so back, Lord, how are
4: you? Oh, well, it's a month. I'm so back, 500 naira per day.
0: Hmm?
4: Benny, sir.
0: Let's see what.
4: This is
0: for Lord. Fa
4: pere re. Lo wo le si da modern amusement park.
0: Eh, lawon kan wa pe ja kiri odo, odo to ti kun. Won risk life. Omo mi wa npa langba kiri omo mi, oni a lo da, a lo ta adari pon ni, a lo ta ni. Oni ti o ba ri lo ni ofun. Won fun 5 naira. A fi ra sin gum. Eh, o je ko mo re wa da modern amusement park. 500 naira.
4: Ani da modern pe park to po ju we lo.
0: Park to do we lo. Kabiyesi Olorun. Lọmọ rẹ wa n le adari pa kiri.
4: So ẹ jẹ kó wa ṣe rí diamond amusement park. Kọ káwọn náà wa kọ wa kọ ìmọ̀ kún ìmọ̀ kọ wa rí bó ṣe rí lókè òkun. Bẹ́ẹ̀ni sá ni diamond amusement park. Sákéèdì lẹ́ ń sọ ni ṣé swimming pool lẹ́ ń sọ ni ṣáwọn outdoor game wa lẹ́ ń sọ ni kò sí irúfẹ́ nǹkan eré tẹ fẹ́ ṣe lálàáfíà ten ba da mo
0: baba beyan ba wole pelu fafore so na won kan ti o fi sire lofe
4: ah e se olotu o nkan bi mewa lo wa ti o fi sire lofe
0: bi orisi mewa ototo
4: ototo basketball en so ni football en so ni swing ni sisor o slide air slide o po ya jire sa
0: te o fi sire lofe pelu fafore naira
4: pelu fafore naira
0: eh
4: o wa fe fi nkan lowo gan sire oga mi sa awon kan owo awon pede te pe owo ti o ga ni lapasa 500 naira 200 naira 400 naira
0: edo e gbo wule ndasi to ra rawo park mi o pe won ni e wa gungi ogede e wa gungi kasu e wa gungi mangoro ari won nta wa nu ra
4: 10000 le 50000
0: won 50000 ni o gungi ogede o ogede o ti pa o ma ge o o ba gi ogede o tun san tan sere o san bi sere sere
4: akoko be be mi
0: de gbo wule ndasi
4: olorun lo ni ori be sa
0: kabisi
4: olorun elekeji ni pe gbogbo pe ati opera banta fun baba to nile ise wa to fe gbogbo mu tun wa
0: so
4: baba dada sa to feran gbogbo mu tun wa to ni pe kawon eyan sa mo wa gbadun ara won ni se won ni kawon eyan sa gbadun ton je loke okun telomi o si ni lo be pe e wa je ni diamond amusement park
0: ka yin lo gbadun ara yin
4: ni na ni
0: la
4: wo ta so lowo lowo bayi diamond amusement park number 1 sa
0: kabiyesi olohun kabiyesi olohun
4: olohun lo nori be atati baba e ko lo ba lo re mi baba
0: ami ami
4: ko lo ba kun won ni pa atati
0: ami ami ami
4: e wa si damoda bo se pa ko ni ni lara rara ko gba ni lapa rara pe ati sanwo gan e ni agent e sanwo fun e wa sanwo yin fun ara yin ke gba ticket ke se lo se yin ni
0: fun ayin le sanwo le gba ticket
4: sanwo te gba ticket
0: ko e ni fun wa ya pe lo re ba sanwo
4: be ni sa ah ni social media app te ti le sanwo
0: eh
4: facebook ati tiktok ta ni ke le ba mu nkan ta n se ni damoda muse park
0: leleyin wo afoki se pe lati sanwo
4: fun lati sanwo
0: eh ko se jaji ka abi kede ka je pe e ko wa ya lo re ba yin sanwo
4: abi instagram page dan e e wa lo sanwo nbe online e mo so everybody online o e wa e follow pa gbe
0: abi e pe civil defense be pe me na e pe me na mo le wa are seluwa re be ba e kan ni e kan fe pe mi ni o e ma so pe mi le fe pe be mi na ba de e kan sanwo transport na ni baba mo number wo na le pe ise yetu 0 0 8 0 2 6 2 6 7 7 7 7 3 1 5 2 5 2 eh criminal kuda ya won ma lap elomi inu keke na pep beyan ba sese to sese o fi tero po ta ri pe keke na pep o le gba won si lap we won lap e de police station awon wa tin so kale bayi won ti mo bi won si dabira eh kondo yo ma dun leyin orun re ni e ba da ko yin le kan si baba be se je
4: oruko mi ni oluwa tuyin labode popola pelu rofe mi ni alabojuto diamond amuse park ni lore
0: adupe lodo yin adupe lodo olohun eh elomi pe awon o gbo ri pe won ma lap criminal ah o gbo nkan kan gbo jade awa jade igboro la wa wa eje mi na won fe se lo titi igba ta wa pade olati re waju ogun ni opa ibiti lo ko ti malaka fe ire ijalogun international press center omo lare tin fa bola mo ko yen gan ko papapa fi re na kana kan gbare lo kana kana won ni lap re as a criminal no keke na pepu eje won fe se lo titi igba ta wa pade opa ibiti le mi ya o a jo ma se kini a jo de bi giga yen ni bi giga laye temi ati yin bye for now.

0: eka bo pada e seun te yi kuro nbe e kunare iroyin agbaye na re ni si sentele are Bola Tinubu ni otike gomina ipinle Sanfara Dauda Lawanku orire fun ti ayeye ojo bi odun mokale ni ogota gomina ohun are ninu atijade kan ti won fi lede loni latowo olugbani nimoran pataki re lori oro eto iroyin ohun ato Bayo Onanuga are ni o dawo idunu pelu gomina ohun gege bi o se samisi ayeye ojo bi re na ni ojo keji osu kesan are ni pataki julo oni o gboriyin fun gomina na lori ise takotakun ele tin se o lagbon eto amayederun te mo igbiyanju ati le so ipinle Sanfara di ipinle ti oni ile ise bakana ni are gboriyin fun gomina lawa ohun lori awon ise akanse amayederun pipese awon sise atunse awon ile eko ti o to irinwo ati awon gbigba awon oluko ti o to egberun meji senu ise ati mimu agbega ba awon ile iwosan ti ma pipese awon ohun eto ilera kaakiri tubuturo ipinle ohun gebi gomina na se nse ayeye ojo ibina are ni o darapo mo awon molebi awon ore ti mo awon omo bibi ipinle Sanfara lati ki gomina onku orire ku orire ayeye ojo ibina Nemba yina ilegbimo asofi ipinle Osun ni won ti bere igbese ati mu atunse ba ofin ile ti o da ile eko fasiti ipinle Osun sile leyin ogun odun ti won ti se idasile ile eko na abenugan ile ohun Adewale Egbedun ni o yan koko oro ile akoko yi joko ile ohun ni itele leta eti won gba olatodo gomina Ademola Adeleke ti n bere fun atunse lori abatofin ti o je ti ijoba executive nigbati n tepepe lori abatofin na alaga igbimo tekoto lori oro eto eko sikiru baje pade nse alaye oro wipe igbero atuto ofi ohun oni yomu alekuba bi sa giwa ile eko fasiti ipinle ohun si odun meji gege bi iwe abadofin na se so ona ni o je wipe yoma di kika ofun igba keje leyin ti igbese ohun abati waye latodo igba keje adari awon omo ile ti o pojulo Adekunle Oladimeji eti o si je pe won keji re latowo Lawrence Adeoti saaju ni egbedun ti o ti ki awon asofin na kaabo senu ise leyin eto idibo gomina ti o waye ni ipinle na eti o si ro won pe ki won pada o si enu ise ki won si ni ifarajin otun lori atileje asoju rere to ni akunyawo ati adari eleti ntati si ohun ti awon aralu nso wayo ilese olopa eka ti ipinle Rivers ni won ti gbaso lorun awon osise won meta eti won lowo ninu sise kupa akeko jade kan ti ile eko fasiti Port Harcourt Anthony Obodo ni opopona Ada George ni ilu Port Harcourt tin solulo ipinle ohun lojobo ti okoja bakana ni ile ise olopa na se alaye oro wipe ikanlara awon iko ohun tin se ipeto ti o fesefe juba euro lakoko ti won yinbon opa eni ti o fara kasha na o ni won ti kede pe won wa eni tin se commissioner ile ise olopa ni ipinle na olugbe nga Adepoju ni o so oro idi mimo loni nigbati nse be n foju awon osise olopa meta ti won ti gbaso olorun won na ni waju awon onroyin oni ilu Port Harcourt ti se olulu ipinle ohun Adepoju se alaye oro wipe igbese na ni o tele gbogbo abayori iwadi ati sise aridaju lori pe awon omo ile ise olopa na ni won lowo ninu isele ohun gege bi o se so awon osise olopa ohun o ni won fi oju won lede loni ileti o si je pe won ti gba so lorun won o gege bi omo ilese olopa lorilede nigeria to si je pe won jo lamba ni waju ofin Lossi iroyin to jemo eto oselu egbe oselu African Democratic Congress ADC ni won ti se agbekale igbimo apetu sawo te ma alalafia lori atile mu isokan ki odurore ohun igbokale ninu egbe oselu ohun saju eto idibo apapo odun 2027 igbimo ohun ni won se iburawo se fun loni nilu Abuja ti solulu ilewa latowo eni ti se alaga apapo egbe oselu na senator David Mark leni ti o je ki o di memo wipe igbese na ni o pododan lori atile petu sinu awon ti won fapa janu iyen latari eto idibo ko meseyo ti o waye laipe ninu egbe oselu na senator Mark ni igba ti o je ki o di memo wipe awon eto idibo abenu ohun o ni o pese awon olujawe olubori eti o si mu pe ki awon kan ki won fi adunu won han eti o waro awon ti won je olugboroke ti won je olujawe olubori lati yago si dideye si tabi tita enikeni nu eti o pe wipe ki won ma se ri awon ti won padanu na bi pe won ni ifaraje si egbe oselu kan na ni o rawo ebe si awon adari ti mo awon alaga lawon ipinle ti mo awon alakoso lawon elekunjekun ti awon oludeje lati se atileyin fun ilana aipatu sawo na awon marun ti won jolorun ni pe ninu latara isele ile ti o dawo nilu ilorin tin solulu ipinle kwara o ni won ti se be se eto isiku fun o ni lana esin muslimi eto isiku ohun o ni o waye ni ite oko ti o je ti awon elesin muslimi tin be o ni oko olowo nilu ilorin leiti o je wipe ijoba o fi ipelede lori atile la awon araalu loye ati je ki awon araalu mo lori ona angba lori ati debo irufe isele be ti o je la lori eni ti o lewaju eto adura fun awon ti won de ologbe na ti o je elesin muslimi eyun ojogbon Abubakar Imam Ali Agan ti ile eko fasiti Ilorin o ni ninu oro iwasun rampere o ro awon elesin muslimi lati ni igbagbo ninu Olorun Allah ki won si gba ife Olorun Allah ninu ipo kipo ele ti won ba bara won ojuwe iku gege bi eyi ti o pododan eti o siro awon molebi awon eyan ti won je alaisin na lati ni igbekale ninu ojise olorun muhammed ki won eti o si juwe isele ikuna gege bi eti o je adanu lala gomina Abdurrahman Abdulrazak eti o je eti ikan lara awon abesekawo re Alhaji Abdulrazak jida ti o sojo fun je ki o de mimo ran ti pe ara awon ologbe na o ni won ri gba o latara awoku ile alaja meta eti o dawo ni popo giwa ni ile Ilorin ni ojo isegun iroyin agbaye lentati si lati ikoni ikeje dini adorun ole owo meje Diamond FM tota kamale sile Ilorin ni ipinle Kwara ngbati aba pada de lati odikeji ni idanu duro ranpe yi lati ma boyin gbo iroyin ile okere iroyin okowo iroyin amuludun te mo iroyin ere idaraya aroyin e ma se yi kuro nbe adetan
1: You need to sue me, man, or long. Kick or any opportunity by my ex in Japan.
2: Oh, le shidi kuro nile Nigeria tapatakpata gbabe. O ko ne shai ni awe bi. Ore, atolo fe re lori ile na. O le Japan e tori ti o fe la ti shebe. Chugon, simeri ranu mo. Kege bi o nabayo kan si awan ishuro ton ko juo nile de ila papo. Koda bi o batile ko bubon ti shetire kuro nile. Sibe, ili ene ni li ene. Ilu re ni Nigeria je, yo magbe o lokan la jo.
3: Imoro ilon desete boy lati kani damo 88.7 ilon.

eka bo pada eshun te yi kuro nbe iroyin agbaye na on te siwaju iroyin ile okere okere to awon eyan ti won to mejile ni ogun ni won ti je olorun ni pe o gbe kuro je lowo ebora ninu ijamba oko bus kan o ti o waye lapa ila orun orilede Egypt awon eyan mejide ni ogbon mi ni won farapa ninu ijamba oko na eleti o sele o iyen ninu ilu kan eti o nbe oni agbegbe Dahab si Wehemba ni eti o je wipe o nbe olapa gusu Sinai ni orilede ohun laro ojoro iroyin je ki o je nimo wipe orilede awon mo Egypt te mo awon mo ile Jordan ni o je wipe on je jabo iroyin o wipe awon omo orilede Jordan mewa o ni won be olara awon ti o jade laye ninu isele jamba oko na ati jade latowo ile ise eto ilera orilede Egypt se alaye wipe gbogbo awon ti won farapa na o ni won ti n gba itanjo lawon ile iwosan meta to je ototo iroyin okowo ile ise oloko ti o gbajugbaja lagbaye ti o kore je Uber o ni won ti kede wipe awon ti fopin si ise won orilede Nigeria leyin odun 12 ti won ti nbe oni orilede yi ile ise na o ni won je ki o di mimo wipe igbese ni o bere lati oni ojo keje osu kesan odun 2024 ile ise Uber na o ni won wo ojo oja ile Nigeria lodun 2014 ti won si se ifilole re nilu Eko ko to di pe won bere si pin kaakiri awon ilu to se korin korin kaakiri tubuturo ile ile ti atire olulu ile wa Abuja iroyin lagbo amolodun irawo osere theater omo ile Nigeria ni Atinuke Remilekun Karim to pe eyan mo si Atinuke Karim ni o ti jade laye bayi osere theater o ni o jade laye leyin aisan arun jejere omu eti obafira owo labi ajasa ti se gomina egbe awon osere theater eka ti ipinle ogun oni o kede iroyin ibanuje na owo labi ninu atijade ti opin soju opo ayelujara agboworan gbe video eyun Instagram ni o dupe lowo gbogbo awon ti won se be o ti won lowo ninu ninu dida owo fun ti won si gba adura ti won oro iwore lati se atileyin fun itoju osere theater na Atinuke Remilekun Karim Atinuke ni o je olorun ni pe leyin osu bi mesan leti o tin bere fun eto iranlowo latodo awon ara ilu fun itoju ara re iroyin ere daraya are ajo tin boju to bolu alafesegba ni ibu ati iro ile agbalaye jani ifatino ni o ti se alaye oro wipe ipade eti o nse pelu awon asoju omu ile Nigeria o ni o je aseyori ti alakansepo ifatino se alaye oro ninu oro afilede latowo adari eto iroyin ohun ilukoro ninu ajo tin boju to idagba soke ere idaraya lapapo nile wa omo wike inde amati riko oile Nigeria iti alaga ajo tin boju to idagbasoke re daraya nile Nigeria se odiko ko so de ni won se ipade o pelu Infantino lojo isegun nilu Suris ni orilede Switzerland so Monday mage ipinpejo ni ala fila tori ba ba da mi sori ipese ona neto nebi ni altima gepete lori iroyin agbaye wa foro le to ni sugba ko to di pe alo egba won koko amuwa lekan si ati boyin gbo ninu iroyin agbaye irole to ni wipe are tinubu dawo idunu pelu gomina ipinle sanfara gebi o se pe lomo odun mokanle logota loke pe egbo ninu iroyin na wipe ilegbimo asofin ipinle osun bere igbese atunse ofin dasile ile eko fasiti ipinle ohun
ba kan na la je ki tin o de wi pe won ti seto isiku awon fa won marun ti won faragba isele ile ti o dawo ni ipinle Kwara lati le okere lati je ki o de mi won fun yin pe jamba oko bosi gbemi lenu awon mejilelogun lo ile de Egypt nino iroyin okowo lati je ki tin o de o wi pe ile ise oloko uber fopin si ise won lo ile de yi leyin odun mejila lagbon amulodun leti gbo wi pe igbo ojumo ka irawo osere theater lobirin ati nuke karim jade laye latara arun jejere nino iroyin ere daraya ati boyan gbo wi pe are ajo fifa faye gba ijiroro pelu asoju ile nigeria latari oro ajo nff to ko to di pe a ma lo egbo nje leyin mo wi pe layajo ojo oni eti nse ojo keji osu kesan odun 2004 oni gomina ngba kana ni ipinle plateau eyan joshua darie ti won fowo ofigbe ninu ile itura kan lo ile de united kingdom nilu london beyin obama oni ati boyin goye fun iroyin fifi toni leti tabi ipolowo ja ninu awon iroyin wa e le pe eka ikoroyin chowa sori ero bani soro yi odo esan okan efa odo efa eji eje arun eji efa like si odo esan okan efa odo efa eji eje arun eji efa iroyin agbaye na ni abiodun akiwomi je olotu re to si kojo lede gesi ayodeji ayola lotika lede abinibi ere gbogbo odi lola lori awon iroyin wa esho teyan ile ise igbon safe ikani ikejidini adorun o le owo meje diamond fm layo akin lekosi ekurole

0: with Astamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Olodidun to peleke kilo nsi ore mi
2: eyi ni asiri bi mo se nsi adidun unje fun molebi mi Sedap Supreme Noodles ni o
1: itowo yi yoran ti kilo wa nu e
2: adie lodigidi on si ni elo asiri adun to ko yoyo ninu Sedap Supreme Noodles
1: be ni o noodles aladun ti wa eyi ta dapo daradara pelu adie lodigidi o si ni ri adaye ba ti o je kakoko unje je ayo fun idile je ojulowo omo bibi Nigeria

0: a dupe fọlọrun ba mi alawura bi baba tin be ti o ma be to nipa kapa lagbara lori gbogbo nton da le wi le se a le se le wi ọlọrun ile du agbangban bi oke oga ọlọrun agba ọlọrun ọlọrun tin be ki be bi to ma be un lo wa ki wa wo to ma wa owo na ni o tun wa ma be nigbati be bi oni be mo yo tun wa nigbati wa wo ni wa mo diamond lawai 88.7 fm tun be nle lorin a dupe fun gbese aye awon oga wa mi to ti be ati mi to de ogbon imo oye Ọlọrun gbe won bi agbara Ọlọrun ni je faya lai lai.
1: Amen.
0: Eja dupe Ọlọrun oba ase. Tori bi o si ba ase, ko si nti ba la ola. E wa ri ba ase ta wa ntoro won. Won ma to sadua tori awon ni won bu omi mo. Sinu amu mo. To ma ara yi wa fi sara lore. E ri ba ba dupe nigba. O to ju be lo. A dupe o baba to ba tun ti yato ma da gan gba ase. Ola atawon omo tun wa ju ti lo
1: amen
0: eh ri pa se wa ndupe de lo
1: yes sir
0: thank you very much
1: yes sir
0: iya ba ndele
1: thank you very much
0: eh edo la mara fun ati seke igori eyin a ba re do fun ara seke ara besike
1: ateja tutu
0: oh agori le jeja tutu enun to le jere la so awa dupe pe olohun eleduwa na ni wa nbe ti o si ma be ti ojo aye ani ni pekun ko tu mi kunu atun dupe lowo gugu eyin te gbo wa eyin na le la nda bebe la wa na fi wa ri pe asu bebe lu bi ara la nda ni ikoni to koja be ni kani to dale jako ni kani to la luja adupe o adupe pe okun fo olohun eleduwa eyin te gbo wa na eyin le jika ti o jika so bo
1: beni
0: ati dupe adupe de lo
1: yes sir
0: tori pe bi basike ya ba ndile wa ti dile do ati seke o ba ti dile a gbe fun leyin be ko ma wule a pari won bi ko ma
1: o better beni
0: ko ma se faji re jeje ni jejo ya bola wasokun ti won wa ori ategun lori oro awon tin be laarin o pelu pastor Samson Adedeji ni agbara Olorun pastor na sese lo ni won ti san fun ya
1: better
0: ati fun won ni sendi
1: won to ku
0: ti o saro yi mo pastor wa ni ebi jewo ebi jewo sinu oro yi bayi o emi ti sanwo ni o
1: abi
0: won ti sanwo ni ewi ama pe bi jewo e mu ku nbe ejewo etisawo so adupe fun pastor na bi pe won gbo won jewa won si duro bo ti e kun odun oju oni ti pastor
1: amen
0: ese o gan adupe won fi je eyan olohun ha
1: beni
0: enu mi o sagiri ni pe nde ba si ese o ba wi egbe mi lo radio agbaye o ti gba pe diamond radio agbaye na ni di lo
1: yes sir
0: a do be ore yi Abule.
1: Okay, Abule, yes.
0: Abule ni Laduba.
1: Jamiu.
0: Jamiu. Abi Abule ngbo. Iru bebi ara te da lori oro anpita. Ati re yan to so fun agbe ni se be.
1: Beni.
0: Are we yan to so fun agbe awon wo. Iri ta wa ri yan ati romolu abi lara ye.
1: Beni.
0: En si ti fomolu abi han wa. E dakun. Oro ti pastor
1: Ajibuye.
0: E dakun e ba nwo ko hun dada.
1: Okay.
0: Kelo mi o mo tun wa lodo mo oga jimo pe mi le ni je be. E be nu ko ba wo dada. Mo fe ko ba wo. Ni agbara Olorun oju oni ti e si ma mo se.
1: Amen.
0: Eleyi te se lori e ora npito. Ojo wa loju pupo.
1: Pastor Aboyeji.
0: Pastor Aboyeji e dakun. Eyin na le ni ẹni kún wọn yọjú sí mi ẹtọ wọn wà yọjú sí yín ẹdákun a sì máa retí èsì ọrọ náà nígbà tí ẹ bá tó jọ mẹjọ eléyìí tẹ ṣe ṣáájú yìí ọpẹ láàtún ti ń dá yìí o a sì dúpẹ adúpẹ pé òkun ẹṣẹ lórí pé ọpọlọpọ ọrọ táwọn èèyàn sọ ẹ padà sọ pé irọ ni wọn ń pa ẹdákun ẹ bá tún sọ fún ọ pé irọ náà ni wọ́n parọ́ o ti pastor Aboyeji ẹ̀dàkùn ẹ̀bà mojútó ìyá ọmọ eléke pa àwọn ojú gíláàsì ọ̀pọ̀ ojú mi ò tó to ya oruko yin se eni soro jake dada
2: ben you need to come laugh
0: se se kini tutu yo won fe sin koko to bi o ti wa nu ni oloje ma bere o e ba pe ki samari o ba so eh oruko yin invite ti wa e te tori e wa
2: you need to come laugh fe ni oruko mi lati kila nko
0: yes eh ti so e ti so bi te wa ju ko yin te tori e wa eh so
2: I said Yusuf abi
3: Josephu
2: eh
0: egba
2: sosi kan na ni ohun ati
1: Yusuf
2: ni Yesu on le atọ mo mi lo sosi kan na ma nlo
0: ki lo ko mo yan
2: bandele
0: e ma so
2: o lo fi oro ile yo lo mo mi pe enikan fe ta ile pe boyo ni fe si mo mi si dele o si salaye fun mi mo ni se yan daada ni
0: won fe ta ile ladugo wo
2: eni reke
0: aduwe awon lawyer nu
2: mo ni se eyan daada leni tohun en ti o ta le yen o le yan daada ni o lo ma daada pe ore on ye Yusuf
0: Josephu egba
1: arabic ni mo eni
2: ba sa se lo reke niyan awa ba eniyan ati Josephu na ajo lo ni o sa salaye ye ta won fe ta
0: e ba eniyan ta lo ni to o te ba
2: ope
3: fade yi ope fade ibi
2: ope
0: ope fade ibi
2: fade
0: enzo
2: una sa salaye pe ati e ba document to ko jo gelete ti
0: ewe ke
2: fun ra pe
0: ise ni ko awon we la ko ke awon le ta ti tare
2: asa soro bo to o sa ta plot meta
0: la lo re
2: ben la lo wo re
0: yo to su kan ni sa yo
2: o tin lo do kan nisin
0: odo kan e ma so
2: so o sa fa ba san owo ta san owo tan o fun ani receipt to fun ani receipt o wa ku sata ti a fi lo duwe lo do lawyer ka lo si iwe la ba dori ile la ba ba be ko mi
0: e ba boruko yin be ti won ko to fe gan
2: a ba bu ko wa nbe mo won ti re uko wa ku nbe won ti ko mi rin si ki lo sele o ni atun lo ba pe to ki lo sele a mo ba be ko wa nbe ma
0: bu ko wa nbe lo le ba
2: o pe abo ko wa nbe mo o wa na pe ko si wahala o ni ohun o satunse re lo o si o ni ka mo wo cement wa ka mo wo block merin wa ta sa to fun o sa tun si aba n pori aba n pe
0: in da won ni te fun won lowo cement ati block yi won wa tun bi kemi se
2: o tun se so eni to wa tun tu ile tabayi o tun re ku nbe a tun lo ba oni ka sa ni
0: se suru
2: yes
0: eh fe ka eros nigbati o tun se tan e tun wa pada sibe ipada yin e tun ba
2: aba yi to ba se aba nbe mo mi la ba
0: ohun wa lo won mo si bo se lo
2: ko so be o sa ni kanisu
0: e farabale o
2: yes sir
0: la koko o ni eni suru le fi mo wa lele keji ti won wa se ohun e tun bo ko mi nbe
2: be ni
0: to ohun na o se ohun na to mo si eleyun ni aboto leni ti o wa se bi kin
2: a mo yi to sa ba se a ba nbe ma o mi ro po o sa n so fun a pe awon omo onile ni o se o ni kanisuru so oran ye wa ti di ti court won wa ko ra won
0: won ni oro di court aboro di court se na je ri si be po di court
2: n to n so fun ani pe awon lo court o la won lo court to aba ti ti aba tu pe yo ni
0: omo ni ke
2: to da won ni osu
0: ti nbo o agun me o
1: yo ko ti pe
2: yo na to da losu ti nbo yo ni kanisuru to to su ba to pari a tun ni bo ni o yo ni eni ta won ba fa pe ko wa court won to da ni osu mi so o sa ti ojo sa nlo o sa se tun pe obirin to ta to gbele fun ope pe ko ba hun ma ta won sa se pe nu o na ba pe wa jo o pe mama ope yen
1: mama obirin wo ni o gbele fun ope ko ko ma ta
2: tawa
3: dambari
2: lo gbele fun ope ta igba to wa di wahala yen lo se wa pe ope jade ope wa ni baba on lo pe ba sa pe tan pe baba on lo nile pe omokunrin to ta ile to re be ko wa
0: ko
2: pe ore ni baba re ati ati baba
4: pe baba
2: eh baba obirin
4: ehn
2: pe ore ni baba eni to re be ko be ko wa ku nbe pe ore ni
4: baba ati won
2: ati baba ati e pe baba won fun ni o fun baba re ni de pe ko mo fi daku so baba re ti ku baba won na ti ku pe omo wa
4: ni olohun wa gba ohun
2: hmm
4: ama won ojo re dukia won fun won gege bi nte so
2: eh
4: abi bo ni di lo
1: be ni sir
2: so
1: gege ala yi
2: o sa se
4: eh
2: eh o sa se di wahala nu o na o tun wa yo ni eh won gba ile fun wa
4: pe ka mo
2: eh ni eh
3: tawa
4: o won to ni ke mo wa
2: owo le ka mo 30,000 wa pe lawyer lohun o gba owo ta won fi ri ile fun wa
4: ah
2: os at san bi 30,000 fun bayi o bi meta lo so fun akamowa
4: ese san 30,000 una le
2: ba sanwo tan o ah sanwo tan to ba ni ka mu 20,000 wa ale fun ni 10,000 pe ta rinu gba to sa ya o ni a sanwo pe o ni ta ba sanwo pe ni o ni lawyer o ti gba ile fun wa
4: the law
2: to se mo sanwo ati sanwo ile
4: gbogbo
2: ti eni ta ara le lowo
4: eni ka mu wa esi le
2: gbogbo ta ni to ni ka ara le mu wa ati afun won
4: e ta wo ese e po si mi o ya e ra owo ti won mere isi won leto ati mere re
2: Aje ko se
4: la ki ala ju ko se. Eyi ti to. Eleyi de be very.
2: Ah.
4: Abi ke salaye are yo.
1: Ala oro pesi je ni. To mi o mo won tension.
4: To tu wa si pe ko ye ko left to ati fun won. Won ti sanwo ile. Ile business we wrong.
1: Abi?
4: Omo en ti o si hold the business lo e ko sa tun se ona.
1: Ki sa won.
4: En to ba wo ona.
1: Wala ni ti yen ni.
4: Ah eh.
2: Omo konrin to si mu omo mi mo won
4: eh
2: oju re la se kowo fun gba ti oro wa di so wa lo ba pe to eni to mu aba to leyan dada oro mo ti doju
4: oro be yo
2: o wa ni se bi gba ta kowo fun se bi a fun na ni e to
4: so wo le e ma gbo so wo le abi
2: eh ta ti kowo fun eni to ara le lowo re gba to oro wa dojuru ni sa wa lo ba
4: e se suru emi oro dojuru ni mo fe ke boss omo ni ke ya lo ja ma je bi so la ode lo la ko ma pe eh mi ni je o taja tin be so bu
5: ola to sore fun mi sore fun e to sore lojojumo ko ba ko ma ti
6: le sibe mai kuro Diamond 88.7 FM.
7: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort. Choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid. Fast relief. Full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.

0: Eka ale. Hello. Sang bo abayi. Eka ale o.
1: Ese eka ale sa.
0: Ah. Ese wa ze bi abi ara nu le wa ni.
1: Da ara da di mo ti wa le nu se na o kan wa pelu mi. Yes sir.
0: Alaye an wa alaye yin pelu oro awon e kokko da oruko yin ati bi nte tori e bo so de atebo
1: olorun so na oluwa to yin loruko mi emi mo wa pelu awon to je eged cooperative lowo ti mo wa represent eged cooperative
0: eged history abi
1: eged history cooperative
0: mo wa leto mo le to de bayi mo le to de
1: awon ta wa falaye oro won yen

0: ku dede asiko yi esiku fomo ni ese ku boju ojo ti ri ode oda bi oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko yin ko ni se wa o awa la mo gbe on to da se iku o wa ni pa laanu wa ati awa ti won yo sanu fun e ka ro e ka san e ka le ni gbogbo aye kaye ti eto ika yin mo te ti fi ti gbe yawo oro eto ilowo lowo iroyin ayo na la mu de wo e ma pe be ba ti gbohun wa lori ategun bayo on ti o se teru tomo tewi atagba okunrin atobini onile ati alejo lanfani na la ma mu wa sori ero agbagbe fun eyin ara ile lati ja anfani re ile ise earth code international won tun gbe irede o won kore wolude foteru tomo ati wi atagba tokunrin atobirin ti won po ngbe ti won sin jaran kan lati ni ilera to ji pepe eyin na mo wi pe ilera bayi logun oro ohun ti yo gbodo fi sere ohun ti yo gbodo fi sawewa ti o si gbodo jemi ma yan lowo oni eto ilera be yan ba kole ogbon to ni opolopo ile to ni opolopo dukia bi eto ilera yan ba ti ji pepe ti o dangaja bi eni o ti o ni nkankan ni e je ma beleyi ki ma fi ki alejo mi ka bo sori eto fun toni ogbeni sibe sibe a je wa lori eto ni ogbeni sibe sibe ku dede asiko isa o
1: olotu okiyin e ku akoko daradara yi yo tu wa lara o bo je asoju ile ise ti an pe ni health code international
0: adupe pe e darapo mo wa lori eto fun ti akoko yi ogbeni sibe sibe ehin fun anfani awon to sese n gbo wa fun igba akoko tabi awon ti won tin tele eto ibo lati bi ojo bi melu kan sugbon ti won wo ye re pe health code international ki le gbe dani gan gege bi ile ise yin
1: e se olotu ohun ti health code wa fun ti won gbe wa fun wa o jo mo awon isendale aye wa bi awon baba nla baba wa ti won fi toju ara won pelu ewe ati egbo
0: ona tawon baba nla wa gba toju ara
1: won olotu pelu ewe ati egbo ile se ti an pe ni health code yi international ani awon instrument kini se ti awon instrument yi se opolopo wa ni africa papa julo lorilede nigeria awon to ni kidney awon to ni cancer awon to ni liver problem ami ni fibroid ami ni prostate orisirisi aisan awon mi oju won ma wo wiri
0: orisirisi ipenija lagu ara
1: orisirisi awon mi enu won ma run nitori pe enzyme nu won ti o ti ra sibe seri awon instrument anso yi on la fi yo gbogbo awon kudie kudie
0: awon gedegede ko lagu ara
1: awon gedegede kuro ninu agu ara omo eniyan ki won le ni ilera to peye
0: oda baba eh mo lanfani lati gbo olobo wi pe ilese echo international ise agbekale eto kan ti o waye ni ola ati otun la ko to ri pa pada sori ibere ta n ba bo e je ka won ara le kokko mo nipa ile ina
1: e se olotu ona meji ototo oni idanileko ati itoju omo eniyan to wa ni ilu lorin yi bayi akoko ni Equa Event Center ni challenge ni ilu Ilorin
0: Ibudu akoko ibi ti eto yo ti waye ni ola ati otulare
1: oni Equa Event Center ni challenge ni ilu Ilorin ona keji ni number 135 Ajasepo Road Italamu opposite Yemo Filling Station ni ilu Ilorin bi na ni
0: eh oju ko keji nu
1: be ni
0: e wa je nbere lowo yin fun anfani awon to n gbo wa nle lasiko yi baba wa n bo wa si bi eto yi ni ola ati otunla kini ki won mu dani
1: e se olotu bi a ba se ayewo awo suga awo ile awo tohun instead of 15,000 2,000 pere ni won ma mu dani 2,000 pere ni won ma mu dani olotu
0: dipo to ye ki won san 15,000 naira 2,000 pere ni won mu dani
1: ba fa se treatment ara won ni gbogbo awon kudu ekudu eyen boya oju run wole wiriwiri ni boya ko romo bi ni ati be lo awon instrument la ma lo yo mu owo dani o ko mu owo dani o tori even in free town there is nothing that is free
0: oda agomelo ni eto yo gbera so lati ola
1: san aro si ago merin role ni ola ati otunla
0: ola ati otunla
1: ni ona mejeji
0: oda baba eja sare se bayi na ka to lo sori ibere ti o tun kan ni waju wa eyi awon ero ba ni soro wo ni awon eyan le pesi tori bi won tin gbe eto lowo lowo ale ri ninu awon to n gbo to ye pe won tun fe mo ekunrere alaye nipa eto ti o waye ni ola ati otunla yi
1: be ni awon number ba ni soro te pe ni won yi 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20
0: ikeji ni
1: 080 38 38 25 08 08 48 48
0: iketa
1: 080 080 39 39 63 63 another 63 63 73 73
0: ikerin ko baba
1: 081 081 04 78 78 91 91 02 02
0: ora eja ma bo wa sori ibere keje irufi awon eyan wo gan ni e nreti nibi eto ti o waye ni ola ati otun laye
1: olotu gbogbo eniyan patani ki ba somode ki ba sagba ki ba sokunrin ki ba sobirin gbogbo wa pata opolopo awon eyan ni ilu wa ni Ilorin bi ise ofi hihun ni awon mi le wa moto lo kalaba awon bankers ni awon ni si owo ni awon mechanic ni awon iya loya ni gogo eyan pata nitori pe gogo enikeni to ba ti njeun o nilo lati service ara
0: bi ele service oko
1: be ni tori to ba ni oko ko se se bo ti wu ki ko ko wosi to lodun kan wa service ele meji mi ma bere lowo re olotu wi pe e melo lo service ara re lodun opolopo wa o mo e wa lo nje ajesun o lo fati iku fi po opolopo ije ku jeye gan lo ko ba won
0: o telomi gan mu lo senu ki so to nse ago ara re lanfani
1: nitori wi pe battery re gba ti o fi mo o ti wo 1% sa
0: nkan ti yan
1: gogo cell ara re ko sise mo immune system o sise mo olotu
0: e mo
1: n to ti agbara ti bo lowo opolopo pa pa julo awon okunrin tori prostrate elomi to bayi ko le tatue be na ni awon omo kekeke ta se millions of naira ta se wedding fun wa se iyawo fun won okunrin o le tatue ko le tena ko si sobirin ti o gba that's why majority of the modern weddings on crash ko si obirin ti o gba o la fi so fun wa awon lenu gba ta ti bere head code ni Kwara State yi adupe lodo Olorun wi pe awon tapa won ti sonu tenu ti wo tese ti lo won ti awon na
0: won ti dupe lodo Olorun
1: awon to ni five brother awon ti o romo bi nko
0: melo la fe ka ninu eyan adipele
1: ni o aja ki se gbogbo e la aja tori eniyan mo se ra re ngba mi alaye nseun o la fi ni e jade wa until you move out from your comfort zone you will not know that there is another better life
0: ai oro na le ti gbo won o eyi ore wa kini wo na duro de baba mama ati ati boda gbera nle ko dide o jajo pade ni bi eto yi lola ati ni otun ago meso wuro ti ago merin role ni eto yo fi waye fun ojo meji gbako yi ola ni o bere o titi de otun la nipa nu olomo gbagbe baba le kan si awon ojuko wo gan ni eto yi o ti waye ni ola ati ni otun la
1: Equa Event Center to wa ni challenge ni ilu Ilorin ni
0: Equa Event Center
1: ati number 135 Ajase Epo Road Ita Alamu opposite Yemo filling station Ilorin te ba ti debe ebere Yemo station opposite directly opposite tabi ke pe awon number 35
0: awon akose mo se nben kale
1: won ben kale ron
0: na lati dawon eyan lo
1: emi go wa nibe
0: to order baba lekan si e ba nfi awon number yen lede lekan si
1: 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20
0: Ikeji
1: 080 080 38 38 25 25 08 08 48 48
0: Iketanko
1: 080 080 39 39 63 63 another 63 63 73 73
0: Ikeri
1: 081 081 04
0: 04 78 78 91 91 02 02 Ora bawo yen ba nbo wa si bi eto yi gegebe ti saju so eni ki won mu egberun meji dani 2000 naira eh baba eh pelu gugu anfani to wa soro sinu eto yi o se je 2000 naira pere leni kawon eyan mu dani
1: olodun 2000 yen ni won fi se ayewo ti won ba se ayewo tan won sese wa bere
0: itoju ni perewo
1: peye ti isojo kan ki si ojo meji ama yo mu owo dani o tori fun even in free town there's no
0: be ba ti e fe gbegbe aye irorun te e fe ki ilera yin o duro dede eyan gbudo nawo si e ba e ba le roju ati nawo si awon tan lo bi oko ta fi rin agbudo le nawo si agbo ara wa
1: ogoro awon eniyan nisin wa won alawon lo se check up
0: loke okun
1: bo loke okun on to won wa lo sokoto
0: o ti wa lapo sokoto bayi
1: o ti wa lapo sokoto
0: ko
1: ni dipo nda mu ara re mo o la fi so on ta n so ni bi na ni pe head cold
0: F-code ni njebe
1: awon ni awon
0: machines
1: hello mi o le rin opo na merin se hello mi ko romo bi hello mi o ni fibroid hello mi gbogbo awon infection kun ara re prostrate hello mi to bayi awon to npa okunrin atobirin ni nowadays awon mi liver problem hello mi ogun sani bi ojumo ba ti mo bayi bi o ba logun ko gbadun ara nta fe mu kuro niyan nitori pipe ngba miran eniyan ma se ra re alaye nseun to ba wa tori nta nse iwo na wa bo ninu ajaga pe ma lo ogun lojojumo lojojumo lojojumo tori awon kini yen to ha fe ti eya ara miran mo so fun yin lekan lotu wi pe elomi exam re ti ku sinu ti ra sibe
0: beni
1: bo se n soro ba enu re n se ti ko le soro lawujo
0: beni
1: gbogbo eleyi la o yo kuro a o yo ra kuro awon ti wo le wiriwiri ti ori na e wo accident ni e wo iku bo se poju elomi o maju oko mi aya mi aya mi ise mi kini bo ba ti le payo tanu o la fi so pe make your head paramount your head should be number 1 don't joke with your life because ah lady party eyan ra loja oni e ko fi wa pe ke aba ni ilera to peye oni yoruba fi so pe ba o ba tete re ni bala
0: ola ki ya borobo
1: wa ba wa doko wo po ki won na ri eri ti lo janti re re
0: melo la fe ka
1: ni tan bakan na oloyinbo ni oni when heart is lost everything is gone
0: bi eto ilera yan bo ba ti jimi mo yan lowo bi eni padanu gbogbo nte yan ni ni to oro na le ti gbo lenu alejo wa foto ni oyen ogbeni sibe sibe ki lo tun fe gbo to ti gbo o mo fi owo yo boke mu eto ilera re ri daju pe o mu eto ilera re lokokodun bo tin service oko re to no biti biti owo le lori na ni ko na owo sori ilera re tori pe bi gbogbo nto se wahala fun yi gbogbo nto lagun fun gbogbo nto lakaka fun ko ba le fi ilera pipe ko ba le fi gbadun re dojo ale idini ita se npe o sibi eto ti o waye ni ola ati ni otun la yi mo gbagbe o iwo gangan ni eto yi wa fun daddy mommy auntie boda gbera nle mo ni iwo gangan ni eto yi lo wa fun
1: ase olotu ni orilede china china is over 1.5 billion
0: lonka
1: lowo lonka bai and the lifespan is between 150 to 200 years
0: kabi
1: ni yan ba ku logo on wadun olotu won wa di ku to pa ofo ni o la fi so fun yin e jade wa ani awon nkan ta le fi toju iran me eniyan ki awon na ki won le gbe igbe aye o ti se wahala se wahala se wahala o ni wa ye asan
0: re
1: ni ti o ba gbadun olotu aye asan lo wa
0: kabi si olorun
1: gbogbo ibiti kan ni de mo fe paro wa si yin gidigidi wipe ma je ki aisan ko gbe olo lewo san ko to toju ara re ko mo ba waye asan to re ni ti o ba gbadun aye asan lo wa
0: kabiyesi olodumare atawa ati yin ani waye asan lase edumare ni lati mo sen wan dede sibi e ja jo pade ni bi eto yi lola ati ni otun la yo da fun wa amo bi obe ni be so atele si abenawo eni ba ni alo ka mo bo la dede bangba ti esogun adide lewu ya o e ma gbe ninu anu olohun o digba kan na

0: wa tun wa se tan o ma dide
1: re re re re re re mensi re re sule sule sule sule
0: e mo ba fino mo bi apala ko mo la mo ti ba mo la ke adua
1: mo ni kan re sinu e
0: o je bi ogi
1: e aso ni
0: ba ti se fufu
1: kari aso
0: e ka le ku de dias ko ingo bi tagu yi kan yi nfe de e ku gbinju e ku se lataro
2: adupe
0: e si ka bo sinu osu tuntun adupe fọlọrun ba fanfa ni ori ofe ise mi walaye ati walaye wa adupe ọlọrun tun ni ko su kesan odun yi ko tun soju emi emi ati
1: adupe lọwa la ora bi
0: o fe lo mi se wa
1: adupe
0: ni dupe fun
1: adupe mi la o ni yo si ba se fe ori be na lori emi la o ni yo si alamia
0: eya oda adupe lori gogo lati ni osu kini osu keje osu keta osu kerin osu karun osu kefo osu keje osu kejo
1: adupe
0: osu kesan odun 2026 tun soju emi emi ati
1: adupe
0: o fe lo mi se mi ara wa o ko aso
1: adupe
0: ese wa o ko bata ori wa o ko fila ori wa o ko gele
1: amo
0: dupe fọlọrun
1: oba amo
0: dupe lọwọ ọlọrun
1: kabi o si
0: be ni ke so gbọn ke se mi ma se anu nla rigba
1: oluwa
0: se a wa kona irun rikere
1: la
0: se mo pe wa fọlọrun oba oba to laye ati orun oba to da wa to da wa sori le
1: ipe
0: ti oje awa wa aya ti
1: oje
0: amo bebe bebe kila ni dupe si enu opa wa o si ni ka
1: amina yala
0: awa ti wa wonu osu tutu osu september re ti wa oni baje
1: ami o
0: aburo ni base de awa ati
1: ami o
0: ibanujo ni base de wa
1: ami o
0: kawoli jese mole ko ni base de wa
1: ami na yala
0: e fini bayi ladi e toku e mo bo a mo lo ri a mo bo
1: ami na yala
0: iko ikobala iko ikojo iko iko mejo lese iko oni ko wa lese
1: ami na yala
0: wa ni na lati ri
1: pe
0: iko oni ko wa lese ati ko pe buru kan ki yo subulu wa be darun kanun kan ki yo
1: e ju be
0: ani lo su september yi
1: ani mo ma je 3-1 mo gbe wa la le ni won gbe wa bo se ma gbe wa gbogbo baba bata owo eni
0: olohun ti wa
1: ni
0: baje o baje ti
1: olohun lo ni ori
0: be aje olohun
1: eyo
0: bo ti wa je na ni e ka wo sori eto opo mu lero
1: do mi
0: papa tunde aziz olo ye wa nruko titi memo beto ya se ma ri oni pele ni pele ni leka je kanin ta si pe eleyi mu ti eleyi o mu ti eleyi o mu ti omo bi ni omo wa nyanyan na ti omo salaye e to ran awon ni eto awon ni won ma tu won ma fo apa bi nta mu re apa bi nta mu re awon ti o si gba won ni won ja won won ni ko to da si ko be odo omo bi gba lenu mi ko
1: so
0: dori
1: so a kin yan ku dede asiko yi ni gbogbo bi te tin gbo wa adupe gege bolo ye se so
0: adupe o
1: bi a tun ri ojo keji osu kesan layo ati alaafia ke se mi mo se wa ki sagbara wa ori ofi olohun la rigba o awon kan wa jo bere january
0: ni
1: won si mo kodo awon kan wa gan to ye pa tu jo se september 1
0: sugbon
1: lo ni ba won tun si mi kei eh a fi yo won
0: a
1: fi dupe lowo olohun ba ni awa gba ladura pe inu osu ta wa yo san wa sowo yo san wa somo alaafia ibali oro tori baba gbale ta gba ta kitan la dari e si ojumo e mo ka ki to mo gbore ire la o mo rigba ojojumo simo ni run mori
0: simo
1: ni atelese mole ire ta ba wa rigba yo mo wa lowo
0: o mo ni ti mo ni bo agbo mori
1: bo mo wa lowo lagbara lowo olorun ejube ejube
0: samu ni efo kan bale ko
1: se
0: samu yo ba ni inu tira lati ri inu tira kan lo wa
1: ona la fi ki ka bo sori akotun akoje ewe eto yi ninu osu kesan odun 2026 eto lopo mulero opo mulero ona leto
0: adupe
1: ki ma se lori eto yi abala akoko
0: eba
1: lati ma se agbeyewo on to nlo ninu idile
0: ayin o
1: a pe eto yi ni opo mulero opo to mule waro ni ki le o mo ba dawo
0: eba
1: ola se se agbekale eto yi
0: boya
1: laarin loko laya ni boya laarin egbon ataburo ni o onko te ba ri pe o taku ko e sa mo gbe bo awa wa nbi fun
0: yin
1: e o e ni lu ati fun wa lowo kankan e mo wule fun mi nkan gbogbo yin te wa sinu di emi pe omo bi kini nkan ta ma san kikini ile
0: ya
1: mo ni mi gariba
0: osi ntojo
1: omo bi igbariba ke gba bribe oloye lo fi ko mi ka mo mu nkan mo nkan
0: olohun firan wa
1: ka mo mu nkan mo
0: awe igbariba
1: e o okokan la wa yo seleku e mo binu ke soro owo lo nto wa nle baba ti ka leta kan tan a bo sori itiyin na e jo nitori olohun e mo binu e mo ba wa gba be e mo gba be e mo ba wa farada yo kan yi tori won ni mokamokan loye kan
0: dokaro wo pada kare
1: e ejube abala keji lati mani ka omo kekeke ki won lo sun
0: lero
1: tori awon to ni se pelu eya ara
0: ewa
1: sugbon labala tale agbe dokita wa wa e o how to boom inu ara omi ogbon ti eledumare to fi jin
0: walai
1: gbogbo yin te ti ko ibere sowo pe ohun to nse mi lagu ara re o te fe gba idahun e mo sun asupiye
0: e mo ni ka wa
1: te wa mo ru esin mi pe omo bi ejo e ba nbere lowo lo ye pe e mo pe ni o
0: orun esin mi
1: le ba se pe mi igberu call ba hun eyin kan me te ni e mo e mo mo te ni
0: orun esin mi le
1: yo ke ya tete ki ko si radio yin
0: o jejeje
1: e mo sun
0: lero
1: ke boya ke ku ese yin si
0: ke ku sinu omi
1: leju be
0: e fa buriki raju
1: eyo pe ohun te ti ko sowo e ko mo di gba pe ko da bi gba pe eyan furugbin
0: ola
1: ko wa pada ri kini onka
0: be wala o
1: tori baba si ka letter kan be ba tu fi pada sowo a ba yi ka
0: ni ya ti eni
1: to ba pe lomi ni gbogbo oruko gbogbo number lo wa lowo wa
0: patapata
1: baba si ri pe ohun te gbe wa le su pada gbe wa a emi o rongi e ni
0: patapata
1: oloye le mo rongi e ti
0: emi go ro
1: emi o rongi
0: emi go ro
1: eni kan na lo ni kan ma fi mi se lecturer
0: awon yan mo gba odo ki le leyin ko ni si fun lodo ki le na ko fun odo
1: odo
0: odo odo odo
1: mi so aburu o ko lo saaju mi ri to emi sin to to olubukola omo bori owo omo bi omo ologo to nrogolo to
0: ma
1: rogolo sisi di ojo ale mo kiyan ku asale ni gbogbo bi ti n gbo wa
0: adupe e seun to o na le ti gbo latenu omo bi yi eh bi su se ku ati bi obese be na le ti gbo latenu re ka ma wa bonu e ka ma we lo eh iwo sa ma we lo
1: eh
0: sa ma we lo eh
1: sa ma we lo
0: eh ala bi omo bi ke lo ni ta fe fi bi
1: oloye ohun to wa lori eto lale ko le
0: ko lo fa
1: ko lo fa
0: to si lo wa
1: omo fe to si ni mo wa fe ki gbogbo ana ka wa fi oju sunu ko wo
0: eh
1: omo yin nigba to n pe 18 years onigba yen ni iya ohun si ni ko lo ma sise lodo ore won oni iya ohun ni pe gbogbo owo ti ohun ba n gba won mo tujo
0: okay
1: lati fi ko nkan jo ko n to wo aya institution
0: okay
1: oni bo se wa pari secondary school ni mami oni ah odo re mi lo ma sise nbe o na sise osu kini won fun lowo osu keji won fun lowo won pe en to n sise lodo e pe ah on momo ri owo osu pon ni ko n lo ba
0: yo
1: iro egbon abi ore iya gangan o na n pe manager pon ni ko n lo ba ceo pe CEO ma mo
0: much
1: bowo sherin
0: okay
1: unu sha se olohun so fun mommy oni mommy oni ko ma fi ara da pe ko si problem ko le je pon bo n save
0: toju e pa mo bi
1: kan bowo eyin unu wa ni se ta ma mo toju owo se boye ka jo so ko jo wa ni arin awon ni
0: pe so ha si se sa na olohun ja si se sa
1: unu sha complaint si si pe mommy oni ko ma se lo ko ma se lo oni gba to wa sise odun meji lo wa ni o le fi ara mo kini mo
0: a kilode
1: o na wa so fun mo
0: mi pe o wa sin gba
1: ohun osise mo ohun tun wa ri en to ji ore mo mi nkan tori won kin gbe ibi ise yen won sa ba wa
0: okay
1: ohun wa ri won wa so fun won pe ah mommy lati bi odun meji ti
0: mo
1: tin sise mo so fun manager won ni ki won ba yin leni en ba ni ah se mommy o so pe awon san gbogbo owo ifun won ni
0: mommy en gbowo yi lati jo yi
1: o na wa ni mommy o na wa ni mommy e lo n gbowo e lo ba won nule ko so pa won so bye bye fun e oni bo se denu le no ba so fun mommy o pe ah mommy e mo daju o
0: ti mo si ti bi yin de ni ko ki ma si
1: to n de sise bi akura ni bi to n tin sise te de ni ko mo sise lo pe won bo on rewo jo
0: oni gba ti mommy ma so
1: won fi
0: sofa anti e
1: won fi sofa
0: won fi sofa
1: oni gba ti mommy wa ma so na wa ni won je ore ehun yen lowo
0: o tan ki mo wi ki mo wi ki mo wi won ti fi
1: sofa oloye
0: won ti fi sofa
1: ah ah
0: so iya je ore re lowo
1: omo wa lo n ba sise lai je ko mo mo skile
0: won fi sin gbanu abi won fi sofa
1: gbogbo e ni won fi sin gbani won fi se won fi se ru ni
0: so instead omo iba se ni accumulation ti won fi san gbe ti iya je
1: iya gan tun wa so pe o si kun odun kan ko wo to pe
0: ti o fi safu nbe
1: lomo e ba ni ohun pe letter to n fi so ba pe ohun ti ko iya o ni ya pe tori o dun eleda o kaka nipa won jo so
0: o di sere so fo dano
1: oni letter to n ko sowo si mo nun ti kuro onule oni iya won si mo bi to n wa oni iya o tun wa feel remorse pe ti eyan ba se nkan to ba je pe eyan wa mo pe nkan to n se
0: mo se ku die
1: pe ya ni se be mi mo bi o omo odun melo gan ni o 18 years old bo sise 2 years o pe 20 ki lo wa tun mo si koda bo jodun mewa gan
0: ti ko ye ko le se
1: se o le ran mi e ni baba mo iru eyin na to tun wa tun to se se o le ran mi lowo ni no wa ni ah o ba se ma ran iya lowo se ko ye ki mommy so fun pe ah
0: ki won jo ni ajo so ki won jo lajo so
1: won na won o de wa mo kankan ton fi se odun meji
0: odun meji ni
1: ori ajo aye won ti ya tun wa so fun bayi pe oku odun kan
0: to won
1: lo pari e
0: ni nti won jo so lati bere ibi titi bere re o ibi titi bere re omo bi to ba ya won pe ki awon omo omo iyaju sawon obi won ke mi obi mo olohun so be
1: won ni
0: awon obi omo
1: toka si omo gudo to ti ara obi ko se
0: eh won omo toka si ba mi ko bi le so pe
1: tawon eyan ma so mo o tawon eyan ma so lale
0: na ni e si so mo mo pe eyin obi e ma se mu awon
1: omo yin binu
0: eyin yo o so
1: be bibeli so
0: tori pe won o ni ka be fun won won ma wa na wo si tawon obi ni ko eyan obi o e ma se sawon obi awon omo e ma se sawon obi yin o omo e ma se won oye gire o abibeli so pe e ma se je ka won omo yin o binu o tori won ma pe tawon omo yen ba binu
1: ma go
0: a je pe ti koja yin lodo won nu iru iya ile yi koja yin lodo omo yin
1: iya te tun wa so po mo go ti pari ise po
0: pe ko tun pada lo ko lo so dukan se mi de toju lade yi eni kan tun ma fe ni kan so fa yo mo fe ni kan so ya wo
1: lime iru awon ton ba si
0: ba jo lajo so si oda wo ma mi o a fe yawo tegbon re fe fi lo lewe o o lo ma si se nbe ti e lo ti e de
1: o owo ti ya so pa won ya yi
0: kini ye
1: owo si oni ko yeun oni tori gbogbo bo nsese tan gan ni secondary school pe an bayan foso an bayan sise
0: lo fi pa ni secondary school
1: oni enu n gba ni anywhere la
0: iya ti fowo ra so party
1: ah o ti ye mi
0: mo fo iya ti fowo ra so party pe won ti lo party bi meji ala so 100,000 50,000
1: oni kan la je o se o ti ye mi
0: sat awon abolo de fe loju
1: awon lo de fe loju
0: awon se ta abolo de fe loju awon lo kokon ri be ti won tagele bi e ba awon da party le awon ni
1: onu to wa ndo ni e pe ka ni pe iya ti e bon fowo isanwo school abon bon fowo ise nkan kunu wa
0: ko ma sin ba
1: ti e lo kan lo onu mo ye owo nkan bayi pe ah kun wa sise 2 years o no emi wa se fe bere pe elo gan lowo osu gan
0: ti o ngba ti won fi lo
1: ko fi to fi ma ma dodun meta o ntan iko ti iye mi
0: ta ti bere ni pe elo ni yaya igbese elo ni ya torun bo
1: ah
0: ki lo si fi gbese yi se to fi ni ko mo yo ma sanwo ati pe gan iru awon obi be wa nta omo bi
1: oloye ko
0: ti won mo jaye omo maye ti won mo so pe ke si ko se nkan kan ko lo school le se ko lo le se awon obi be wa o awon obi be wa ni ta loni
1: iru ise to mo nse ise agbara kan lo ma je tori boye ko wa mo pe ise agbara kan ni ise yen ma je pe omo 18 years o se se tan se
0: to si to fara se
1: pe o lo ti owo jo lati fi lo university
0: ah ah iyawa joko tewo iyawo lohun fowo san gbese sori ka ni pe ibi ti ilu ti da ti nkan ri bo se ye ori o ye ki omo yi o gbe ya lo si police station ni ki won arrest iya re ki won tun arrest ore iya re
1: to ti eyan na ba tun wa
0: eruko
1: oloye
0: na lo
1: gbe eyan na ba tun wa gbe iya eyin lo police station
0: eh ke se ba lo ti
1: ani
0: mo mo fi se ka fa fi ko lo ba pari ja
1: ibi temi wa ti mo ya si o mo ndun mi pe mo ya saarin gbogbo yin bi tori ise ronu nkan temi le se ni
0: nkan ronu ni mo wi yi
1: tori awon ko mo so ba pe ah e ti call today ka so re
0: ki gbe mo bi la police station ah e ni ko won o ni won gbe won lo ewon ki won kan je ki mo mi mo pe nte se ya wa la ese mi ki won a gbe won lo police station wa ba wa da si pe ah ah NC o weru ni 2020
1: ah
0: ni 2026
1: NC o da awon mo ta fi so weru won a so fun won pe e fe lo so wo bye bye
0: child labor ni child labor ni
1: o su kini on wo pe ah an gba county ko n gbo to lo gbogbo
0: asi ko se tojo
1: gbogbo yan
0: ran ko se no e wa ti do awon ti do wo e wa gbo omo lomo e gbo so
1: won ta to do su keji ni manager wa ni a pe ko n lo ba si o ni bo n lo n se fe ri ohun o ni number si o mommy o na ni ko
0: mo re mommy o mommy lo ni ko lo
1: won se wa je le so fun mommy ni a ko n fokan ba lo n bo to owo ijo ni ninu ona wa dupe ah olohun ti se o pe to o igan ba wa lowo
0: won ni na o yo ma accumulate school won kan wo school woro wo ko won san wo lewe
1: o ni ti si o yo ba so fun pe ah oro owo to jo wa laarin mi ati mommy e lo ba won
0: ba mommy e ti gbowo lati jo yi
1: o nu o ba mo gbagbo
0: o ti ara lohun lo ti so yin lo riyan odun keji iba si odun keta boya ba fodun bi ma fa fi jara on top si pe le ni
1: do ye pe ah yo se ni si
0: o ba fe ni si ko e fe le ni se jara ko mo si fa se jara ori
1: e o ndun emi gan ko se nkan to da
0: e awa obi awon omo yi na waye titi won
1: ah ah
0: o si ni ti won fe faye won gbe odun meji ti sofo ninu gbe
1: ayi ko omo yi si yes ni lo oyinbo o ti da duro
0: o ti laye ara re ohun ko mo so fi gbo ohun ti fe lo ma wa nkan to won
1: ti
0: to live live ohun o wa se odun meji lati 18 wo 20 o fi sofo pe yi se keje fo fi kose ti o wulo fun o fi sin gba o fi sin owo ti o mo be ti na te jo duro te jo so te jo pe sa kisi
1: omo
0: e le le da ti e o
1: wallahi
0: le da ti e o awon iya kan wa be o ti won fi ya jo mo o ti won bi makale awon baba kan na wa be ti won bi makale ti won ma fi ya je awon baba ti won le to kan na wa be
1: ko si bo mo se le kere to ti oni ni ko lo so mo odo
0: wallahi
1: ti oni mama o pe se be na ki de se pe be na ni ya yen na je yin to
0: omo bi awon tin ni ko mo lo so mo odo ngba mi ka tu wo ko to boya
1: awon mo eti ezo
0: alawon obi mi mo pa mo ohun lo so lo so nta obi obi mi mo pa mo ohun so lo so ohun gan na ti mo gba mo ran ohun gan na mo so pe ah phone tan kuku nlo nti won
1: ohun gan ni mo so ki sora re o
0: oh god
1: bo ba tin lo jekele wa nu
0: pass e lawon obi lo ni mo le dan wa si won mo mo won ah mo ba won ti mo mo pa mo awon esun le ton mo pe club ni sun ita ni sun yo ni rin la ni gbogbo gba won mo won ri awon ni won mo encourage awon ni won tun mo fi proud nta pe ah omo awon te ba ri phone tun lo won ni kini kan bi onu ni awon to ti lowo
1: en to ti lowo o ma da wole ti ma de ni e ko lojo re o omo jare o jesu momo je kin da wole oloye omo jare o baba momo je nde ni abuku lojo re omo jare o jesu momo je kin da wole alabiya
0: alawon ya sonu kan wa nta an baba ajara buka won kun ta ya ajara pa won mo se to mo won se nise ti oda elomi mo mo ti omo re lo be elomi mo so fo mo re pe awon egbe re ni mo wale
1: eh
0: owo to so pe egbe re omo re mo wale ise ki lo ti ko mo to ni ko lo mo mo wa
1: ni gba ti baba kan tin ki gbele omo e pe ah o ra yo o ri moto tayo ra o ri kini kan tayo se lomo na ba plan pe lo re lo ba mu phone lo ba fi si speaker lo ba ni kore eyan yen pe ohun to ba ti wa lodo baba e lo ba wo ni nkan ta jo so yen baba ti so pe daddy e la ma lu
0: ebi daddy mi lo ni ora yen
1: o ni baba kokko ya sofa
0: ile ile da yo ju ere ajo aye mi
1: o lo ni se mo ta yo se to fi lo ni o lo wa sare gbe kuro ni loud speaker ohun a se bi gba po real ohun a sare ni baba gbe si speaker je nko
0: Mrs. Speaker,
1: only at your joy,
0: Mrs. Speaker.
1: All at your joy, need
0: Baba. Baba
1: need disturb him.
0: Need.
1: But I your town so he gun by he gun pe. Ashiri siwa pada tsuke 419 la yoshi.
0: Tho.
1: Wọ́n ni 419 la yoshi tashiri. Kódà your town so gun by gun ogba e wọlo.
0: Tabo lo batan.
1: E wa ma fun omo ni pressure.
0: E ma fun won pressure.
1: E ma compare.
0: E ma ti won ti kuti. Ba si se ti won ta ba ye je de bi ta ba ye je de loni re. Eyin eyin ba eyin baba eyin baba.

0: am bere be na bo ni ko mo yi o ti se
1: abi ko mo e kuku so pe to n ba ti sise won o ba ya san
0: be se wo abi ibi to ro le duro yi n to mo yi ti se o ti teyin lorun ko mo wa nbi to wa n lo ko mo wule we yin wo ko mo lo ti e ko no berin ajo aye re
1: ko fi ara e so ko nu
0: ko ju ba na lo e je lo ko lo oja kale la ba ni e mo binu ke mo ran ju bi ya lo jin le ko
1: ah oro ile lale yo lo ye
0: tori abi awon le mi inu
1: si ole ole ole wala ebe mi gan se gbo mo ni ah awon obi ko lohun ah iya mi
0: omo bi
1: ya lo iya ni iya mi iya o iya mi iya o iya mi eh alabaro mi alabi ya
0: ya go okay
2: olu temi ye lomo kan bale iwo ma
0: Omulero on to shakala mabo to fi dekun erin ririn to ba se gunugun ni awo koko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati to bere keko ni perewu
1: omulero
0: ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo omulero on ti kaluku n ba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo topo osi re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po omulero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye boro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipase eto kankan omulero asoro loro re da fi kogbon la go mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro gbeyawo ati ilera omulero e fa yi le fa awon atokun apede bayi won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan omulero ago mesan ale ojoru wednesday losose ni to yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya tapon to mi dan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opo mu lero

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ki blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akirele ti mo je alase atuludari ile ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe awon ni faisan lu gba o osele an lo lowo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abon bo lati jeba ni bi dani mo kwa ni abi to ati nbo abon bo lati gbeti bogun mo so ba ti wolu Ilorin sa so po nlo odota bo le le patigrist nbe lo odota atigrist e face NNPC ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbeti le patigrist le gbala de nem petele o ti di atigrist bayi wa gori oke complex yen office ya ko to ma kan la posi wo be biraria gbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan bo lowo ogun apapo 25 apa awon ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni won to ba be case ti e fu treatment lojoma ti be kokan ogun lasan ko ta basko bai lomo asko bai lomo wa bilan ti ba je laso fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je laso fun o ero ibani soro mi 08022656265 as wani luofa ni aso mega plaza legbe lepo ndala subsem ni luofa won tu kesi pe olarun oju olarun ya olarun la palapa olarun mo je mo je abo olarun tantan latolata bo olarun giniza inu en gbono nlorunu o ti fun ledaro edabu abedorosun njo ko ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obika bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa re mi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogbo ubi ti an ba wa lagba re ko si bonu awon na ko den ti finu soyun ko den ti fe yin gbomo kun ba yan la san lo fa ti eni abogun aye ni lo fa to from bi ba le se wo sun bile wa en lo ma rin jade lo gbara olo won to wa ke si po lanu ba lo po onuri infection ni woni abi staphylococcus infection abo ni syphilis kol collect wa kolun komo kun ye o ti fu oni da kole oji larun komo kun ye obo oji abo oji o ma fi current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gojo odun ti wa dabi tomo odun medogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la vento asuki ti wo no ba rin komo kun ye abu erin bitun e marude abi ti ti wan si wo o ti no span count abi what spam ni pa si awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo kinanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o ku na tun paradi o kinanu ni npe be to ba ti pe odo yonu agwara abi si ma jaku e kakiri aja arabo si ma je oje oju obere si ma su o le sokun fantan pe ni cataract fun o abi ko kisipo ni gila koma koma wo yan kan gba tun gbogbo yan koma ri kan bi blue koma ri kan bi green elomi wa to je godun medogungun odun ko fuju eri nkankan ododo ari agbonlo fuju eri na kedere ori pe to ba suku wole se wusan bile wa nipa si oju e ti ori na yen won o dupe olorun to gbe ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lo na bo won e fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fin toju to ba en to ba wa spiritual yen tori pe o cover oju e ni pelu ase olorun oba enta dogun lo baba wa laarin ose meji yen won o ri pe o fuju oju e ni na kedere sugba kata ya abi gila koma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe o latogbe le to bi e mejo me wa kilo to ma to ba tin koje e kan abe meji vitamin ara urua lo to danu yen abon to kale ran pe bo to sugar ni e ta olorun mo pe diabetes abi won to ti e ni fun gbaiga o nlo lo ni han lola o ti wa ko san re ti jo ni stroke lo ba lo se o ti ni arun ba lo po won to jobirin o nkesi nkan fun loju are wanwa ti won yellow ko ko le ti wa ko lu nko so e to di fojo ma no lojo meta lojo meta lojo meja bo ti fun nko so e lo nipa se nkan won yi o ti wa fun ni jo alakan abi jo alama abi jo lola abi jo alapadi elu mi nu o le kan kan ni jo lolo ni e jo alapadi bo dagun dile wahala bo de ile fiji na bo de bele adewo abi ti won ti se wo ipake ni abi kwa sare ta olorun mo pe ni ania oni iku e bi abi ko se mi se mi boya wo to je pe ogun aye nje o se bi ni nje je liri owo ko ro ko fenti e wa ya wa yo ra ya fenti e elu mi nbe to je pe lepo ko ripode abi o je nje loju orun won bo sa si po loju orun in to ba ti pe ndo la mu nu mi ara enu e ja re o se be ni abi ti bele ti pe wa du are gbon la ko dupe volorun oba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa to ti so pe ogun aye ni abi na esan lasani wa du are gbon mala ero ibani soro mi ni 08022656265 08022656265 ba ti wa lu lo nso pa lo so do ta bo le le patigris asi complete wa le gbe le patigris e gori oke office akola po si awon lo ma ri me emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mo n dabure pe mashallah ko ile ko

0: ro pada sabala lenkeji gege ba ti ma wi ni gbo
1: eju be
0: omo bi
1: o de pada
0: oni ka ti so oju ti won fi wo gege ba ti ma wi lopo gba pe ilu gangan loro
1: be
0: ni o ba koju se nikan
1: eyin ni mo ko se lomi
0: o lo si dabi 9 ni baba ko mi ko yo ko si
1: si si so mo bi o le pa 9 so lo ye
0: o ti rinu tori e a le so pe nte nikan wi oda sugbon ta wa oju ta wa na fi wo la
1: wa o la wa so
0: e oju ta yin na fi wo n leyin na si wi un sugbon to aburo ni kan wa awa gege bi o
1: ki bo ku asa mo rojo la
0: ki bo ku asa mo nta ba n se
1: ka mo ru ojo la àwọn ọmọ wa lọjọ ọla wa
0: nígbà tá a bá dàgbà àwọn ọmọ yìí la fẹ́ dàgbà sí lọ́wọ́ tá a bá dògbò àwọn ọmọ yìí la fẹ́ dògbò sí lọ́wọ́ nítorí ọba ṣe fún wọn ní ìsìn ọpọlọ wọn rìkọọdù ẹ
1: ọrọ ìtàn ni
0: wàhálà ìtàlà ìwọn òmu fún wọn nígbà tí wọn náà bá dìwọ náà bá dìbò dìbẹ́ndì wọn àwọn ni wọn dìbẹ́ndì lé ọlọ́ni ló ṣe ń gbogbo àwọn òbí ojúṣe wa gẹ́gẹ́ bí
1: òbí àwọn ṣe dáadáa káwọn járí síìtì pamọ́
0: ẹ máa járí síìtì rẹ pamọ́
1: káfí síbi tọwọ́ ọwọ́ ó ti tó
0: nbọ̀ bá dọ̀la
1: ọjọ́ ìdájọ́ ń bọ̀
0: tẹ́yìn náà balẹ̀ sèrè gúndótó èmi mo ṣe nǹkan báyìí fún ọtọ́mọ
1: bẹ́ẹ̀
0: ni bínú mọ ṣẹyìn torí bá ti pọ̀ èmi mo ṣe nǹkan báyìí fún mami kò sí ìtọ́jọ́ bẹ́ẹ̀
1: báyìí òun ló mọ nǹkan tí ìyá ẹ
0: tó ti ṣe fóun
1: ṣírú ọmọ tá à ń sọ ilé sọ pé wọn ń débẹ
0: ẹ débẹ ẹ lu fọlọ bí ẹ lu wọn fọlọ bí wọn kó wọn wọta ẹ tì wọn sí kan ga ẹ bá dẹ ọmọ ẹ tì wọn sí kan ga ọmọ mi jẹ alabala ẹlẹẹkejì
1: abala kejì ó náà ní àwọn àbáyìí lórí ètò tá a ti máa ní káwọn ọmọ kéékèèké lọ sùn gbogbo àwọn ìbéèrè tá a ti fi ṣọwọ pé kí dókítà wa kí wọn bá wa dáhùn sí a ó ní àǹfààní láti gbọ gbogbo ẹ ní alẹ bó bá ṣe wá ṣeé ṣe pé a lè gbọ gbogbo ẹ tán ọsẹ tó ń bọ náà ó tún ń bọ mbẹ ṣùgbọn a fẹ kí gbogbo wa ó tẹtí bẹlẹ jẹ ẹ lérò pé kò ní í kàn yín kó padà kàn yín ẹ jẹ ajó kòkó wá sí ohun tá a máa ń gbé yẹ̀wò náà tán máa ń bá wa fi ìdáhùn sí tí ò kí ń wúlò fún gbogbo wa pátápátá bóyá ẹyin lẹ fi ṣọwọ o bóyá kì í ṣẹ yín o bóyá ó kàn yín àbí kò tí ì kàn yín ẹyin náà wò pé nǹkan tí màá ṣẹlẹ̀ tí kinní
0: tí ò ní fi
1: padà kàn mí tàbí bó bá yọjú bí màá ṣe tètè bójú tó òun lélẹ̀ èjì bẹ́ẹ̀.
0: ọkọ pàtàkì lọwọ apostle jeremiah ajani tó ṣe onímọ̀ nípa ètò ìlera
1: tí
0: wọn bá dá sí
2: mo kí gbogbo wa ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ètò yìí bá ń fẹ́ dé orúkọ mi ni apostle jeremiah ajani tí mo jẹ́ register community health practitioner elétò ìlera wa àti olùgbaniníyànjú lórí ètò ìlera wa lórí afẹ́fẹ́ a tún ti rí àwọn ìbéèrè lọ́kọ́lọ́kọ́ ìjọkan gbà fún ti ọ̀sẹ̀ yìí eléyìí tí a sì máa yànnàná lọ́kọ̀ọ̀kan ìbéèrè tí a ó kọ́kọ́ yànnàná fún ti ọ̀sẹ̀ yìí òun náà ni ti arábìnrin kan tí wọ́n ní látìgbà tí àwọn ti ṣe abortion tí àwọn ti ṣẹ́ oyún wọ́n ní pé àwọn ò rí oyún míì nímọ́ wọ́n ní pé ṣùgbọ́n bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn wọ́n ní àwọn lóyún ṣùgbọ́n nígbà tó pé oṣù mẹ́ta pé tọ́yún bá ti ń pé oṣù mẹ́ta ipò máa ń wálẹ̀ ní ara wọn bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹni yóò fi ọjọ́ orí wọn sí i a sì mọ̀ bóyá wọ́n ti ní ọmọ míì nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ bọ̀ pẹ̀lú àlàyé tí wọ́n ṣe yìí kírú ẹni bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lọ ṣe àyẹ̀wò blood group wọn possibly tí wọ́n bá lọ jẹ́ negative resource factor either O negative A negative B negative a jẹ́ wípé etí à ń pè ní hemolysis condition ó ti wáyé nìyẹn between mother and the aborted fetus nítorí pé tí èèyàn bá jẹ́ resource negative resource factors tí èèyàn sì jẹ́ obìnrin ìdí nìyẹn tí wọn ìwádìí fi fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé tí èèyàn bá bímọ alákọ̀ọ́kọ́ within the first 72 hours tó bá bímọ nítorí pé ó ṣeé ṣe kọ́mọ inú rẹ̀ kọ́ jẹ́ positive tí negative àti positive bá sì ti pàdé cells yẹn máa destroy ara wọn ó máa create tí à ń pè ní antibody so ó lè mọ kí oyún mi ọmọ dúró mọ so then the same thing applicable sí tí èèyàn bá sẹ́yìn àbóyún bá bàjẹ́ lára èèyàn tí èèyàn bá sẹ́yìn àbóyún bá bàjẹ́ lára èèyàn tí èèyàn sì jẹ́ negative resource factors ó gbọ́dọ̀ gba abẹ́rẹ́ yìí náà within the 72 hours so kẹ́ni yìí lọ ṣe àyẹ̀wò tó bá jẹ́ resource negative factors tó bá jẹ́ negative resource factors ètò ṣokùnfà a ri oyun mi ni ohun ni ye so ko won se ayewo blood group won so ko won lo si hospital ko won lo se blood group ko won si se awon ayewo mi to ba ye fun won sugbon o se se kiro ni be je negative resource factors tike ba wa se negative resource factors kiro ni be lo se awon ayewo kan ya pelvic scan kan se se awon lab test kan lati fi mo boya won ni infection ari ibere kan ti won ni awon se family planning lati won lawon se family planning olodun marun lati bi odun melo seyin won ni pe nigba ta won sese se won so wi pe awon ri menstruation le ri ara won fun bi ose meji sugbon lati gba yen to ti stop won ni pe awon ori medicine won wa leru nba won o ki pe se se pe iyonu wa mi o ma ojo ori eni to fi message ranse sugbon mo fe so fun yin wi pe ti e ba gba family planning o ti wa lara iti an fi ma educate yin lawon possibly awon possible side effect to se se ko waye nigba ti e ba gba family planning e le ni ti a n pe ni ki eje o wa ko mo stop because of most of the family planning is hormonal so hormonal family planning hormonal contraceptives in owo lopo so opolopo won deni that is an artificial hormone eleyi to je pe to ba denu agbo ara tan o ma disrupt awon natural hormones to kokko ma da ise re ru ko to di pe yo tun bo si aye pada a ma npe ni hormonal fluctuation or hormonal imbalance so o le so kun fa kokoko change system agbo ara yin tawon mo yen ma change ti o ma change cycles yin but pe se menstruation ma lati gba yen ko fi be ni iyonu to le banileru nitori po se se ke ma ri o si se se ki e ma ri so far ti e ba ti mo pe e safe ko to di pe e se so o se se e de ma calculate time igba to ma tan ko ma je wi pe yo ti expire o ni mo kwa mo di po ma fail yin lati fi loyun so ko si yonu kaka pelu bi e ti se menstruation so far te ba ti ni side effect kaka boya ino nkan yin ni abi ara nro yin ni abi inu yin to bi so ti o ba ti se ogun kan yen e ma gbadun ara yin lo ko si yonu kaka pelu yin ibere elekeje ti a o tun ma menuba o na ni ti eni ti won ni awon ti pe omo 46 years sugba won ki se pe ito awon ma npo ni ale pe ta won ba ti le sun awon ma nto bi emere lale sugbon gba ta won lo si hospital won fa won ni ogun kan ito yen de ko si bi emeji won wa ni pe so normal bo tire je pe a mo kan ti won diagnose yin fun ni hospital boya eni ti a npe ni hypoglycemia ni o hyperglycemia boya eni ti a npe ni hyperglycemia ni o boya glucose yin o po ninu blood ti ele to ma n sokunfa diabetes ito sugar so boya ino to yin ohun de ni glucose ti po ni so o depend lori ayewo ti won ba se won ma se test sugar fun yin won se either fasting or random blood sugar fun yin won de se urinalysis yin na lati fi mo boya sugar po ninu eje yin abi ninu ito igba yi ni won to le so fun yin wi pe ke wa lori ogun lati fi le ma mu adeku ba apoju glucose ninu eje yin but ogun te ni won fun yin yi a o mo nkan ti won diagnose yin fun so ti e ba le so pe nkan bayi ni won lo se yin ti a fi fin logun to fi deku si bi emeje so yo le ran wa lowo lati le so fun yin boya o normal abi ko normal bo ito emeje loru o si normal ko poju bayen so bo igba mi na wa yan le mo ni ito sugar sugbon ti ito re o si mo to bi emeta emerin o depend lori weather o si depend lori akoko ti yan mo me ati irufe omi ti yan mo ni akoko ye so awon kan to ma se okunfa niye so then o depend lori awon onje ti yan nje so awon gland mi na o si le sokunfa kito opo ti o ni je diabetes. Lori eni ti won so wi pe awon ti pe omo 48 years won ni wi pe eyin awon o le bere dada mo yo pa won ni eyin riro won lo jo ti nkan yi si ma sele won lawon wa ninu moto awon lo sibe kan e lawon kan ri pe eyin awon se ko awon jade ninu moto awon o le rin dada awon bere si ni rin bi eni to ti dagba sugbọn lati gba yen awon olori ofe ati bere dada abati le naro dada rin bo se wu awon mo o si ti afẹ ti performance awon pelu inu ile awon o le ba obirin awon se to bo ti to ati bo ti ye lo mo yo pe eko yi de ti fe mo da wa lare pe ko da awon sese nlo awon manpower ni ile ta si mo pe eyin na ni a lo ta ba se ise oru nkan ti mo fe so fun eni yi to ni ni pe ka gba won namaran fun ona abayo o na ni wi pe ise kan ki dede ise opolopo yan ma gba wi pe beyin ba ti royan won ni jedijedi emi si ma nbere pe se latodo te ti nlo jedijedi se jedi ohun oye ko ti tan ninu ara se ri agu ara wa olorun so se debi wi pe gbogbo awon nkan to wa nibe ilo wa flexible so to ye ko wa flexible to ba ti le wa stiffness wahala ni awon capillaries wa awon vessels wa awon vein wa si eje n koja nibe we am talking about true blood circulation so ba pe kin kan mo kun to le di pe ko sise dada mo e mo beere lowo nkan kan mi e lo beere lowo okan which is cardiovascular systems se cardiovascular system wa so pump eje se circulation of blood so to lori ti a le se dede niyan lori ti teyin o se se ko je pe awon lifestyle factor awon igbesi aye te ti gbe iru se te nse e so nsin e ni se joko ni e nse so eni to ba sise joko o wa liable lati le ni tan pe ni lumbar spondylosis eni to ba sise wahala to ma nbere to gbe nkan to ba wuwo iru eni be le ni iti a pe ni sciatica pain ele ita npe ni sciatic nerve pain so ogbo nkan yen o le cause e awon vertebra to wa ni eyin wa when there is too much space nipa pe boya iyan gbe nkan kan ti yan gbe lagidi to wa doko to lo create space or when there is a bone spur nigba ti awon joint to wa ni bi awon vertebra yen to ba nura won to wa je to create space so o le ma cause pain to de ma mu ki yan ma ni pain ni ogoro eyin te ba case e ri pe ni bi ekudi ni riro yen ti ma npo iti mo kan fe bi ni wi pe se ekudi idi yin ni bi bottom se awe di yen se ke ki nkuriri abi ko ra ma tayin sai sai se ko ma ro yin lo si bi tan ma bi perfect bone yin iyen egun abe yin so awon kan wonyi ni mo fe ki e fisi se pada so ki e si message awon olotu eto phone number me so yo se se ke lo si hospital lati lo si ayewo tan pe ni lumbo sakara so ti an baba yin ya photo ekudi yin mo ogoro eyin a le mo boya lumbar spondylosis ni o boya ankylosis ni o abi boya sciatic nerve pain ni a le mo boya nerve si yin o koja ni bi awon abe disk kan in lo wa compress ye so awon nkan won yi ini but ti e ba ti message me personally ama ma ba ti ma solve olorun o de gba fo lori eni ti won fi gbolohun ranse oloye bi pe si awon le ni personal discussion pelu dokita lori afefe ti o ni je lori afefe pe awon lawon kankan ta won fe salaye eyin le le choose iyen so odo wa ni ile ise ile ti ati ma attend the senior but mo wo pe o jina si side ibe yen odo mo ti ra won to ti wari alhamdulillah ti won si yin olorun logo so oro elomi ogba toju imoran lasan lo nilo oro elomi si ni ko gba pe ke kokko toju e awon ayewo kan lo gbodo kokko saaju bo kini to ma n determine pe layewo ni pe bo le ti se ta lo se bawo leni to se se competent si se tin se yin ni won sayewo re awon ti ma mu opolopo so wi pe ati kirika kirika ati sayewo sayewo ko yato be ni osun eniyan so mi o de ki n polongo ara mi so olorun lo ni iwosan lodo so gbogbo n ti a n se gege bi professional wa lati fi ran awon eyan lowo ati lati fi la awon eyan loye eni to ba nife si lati wa abi lati pe mi privately opolopo awon eyan ti pe mi pa won fe wa awon tickets won ba jo pe ku won wa ma won pe ko need ma fun ni directive bi won se ma rin ma de ma ma de mo de ma monitor won so but anybody ni awon fe ba mi soro so ti e ba grant e so anybody pe mi to je pe rajo re ba jo mo be ma salaye fun won tin to pe mi fun ba jo mo nta gba role kan to je pa ba ma tun refer won si tertiary level ni amama ali mo ru specialist wo won le lo ri secondly mo ti ni mo ma so yi fun yin wi pe lori awon ti won ma npe fun erectile dysfunction abi premature ejaculation fun awon ti ba ni gbagbo ninu olorun a ni awon supplement kan to je pe ti e ba je pe yan ba ni terminal disease abi health challenges to je wi pe due to poor diet habit ni abi due to lifestyle factors in your fini premature ejaculation a ni awon product kan to je China product to de wa effective with less side effects to je pe tan ba nlo ke se manpower o ma help if on gba won be lo ke kan tan won le ma pe pada sori eto pe awon ri ori ofe sugbon yo je leyin ta ba se ayewo won ta ri pe won da pe then lori awon ti won ma ni erectile dysfunction product ti won na wa so anybody ti le be a cost here so in money ke salary fun yin then iru eni to bere yen I le send the number me si ke won pe so ti won ba pe o ti ba message I'm attend this one ta ba ti free you see ibere mi lati ya ma da fun o na ton ni ti eni ti ni awon ti pe 60 years won la won ti bima awon ti niyawo awon si ti bima sugba won ke si pe lenujo meta yi won ni pe koro epon testicles won lo fe ma ro awon so which is inflammation of testicles or testicular so mo ti so yi lori eto ni ori program ta se koja pe awon kan to le sokun fa ki koro epon koma royan o po mo so wi pe lopo gba pressure o le cause ye nto ya mo si pressure o no ni pe boya n wo sokoto to fun ti o ba ti se pe direct injury ko boya nkan ba wa nbe to je trauma so be ba n wo sokoto to fun o le cause ki koro epon koma royan ti yan ba ni direct injury boya nkan gbayan abi yan fi lu nkan abi owo se si ba o le cause riro then infection o le cause ye infection of the epididymis so awo ati vessels to wa ni bi epon wa to so epon wa po mo nkan mo kore wa to ba wa inflamed o le cause pain so ti abajoko le omo nkan epon wa mo le o le cause